Ay, basog mas mahalag masuko mo na ako. Eh kung nagagamit kayo, anong ano man? Ano man dahil na kung si problema sa word nga bayot? Kung bayot ka, bayot! Ano man dahil? Bakla! Kung siya problema ng bakla? Kaysa tawagon mo mahuyang. Ala, ay nang mahuyang. Mas lain na, di pambod mo winitawag mo babae. Di LGBT yun. Gay. O sa may Bisayas gay. Bayot. Problema ninyo sa term. Ano mga masukuan na, ibig tawagag bakla, ibig tawagag bayot. Eh, kung ang yun may member of the LGBT, ah, pinalala nyo lang eh. Naglibog na noong kausay mong gender karoon sa yun ka, kung ang magyug ka, gay, lesbian, queer, o sa ba? Specific sa term. Ana raman nun ta? No? Bayot. Ha, masuko. Kay bayot. Ang tawagong minyong bayot. Di ba buka laki? Laki na ka? Dili. Bayi na ka? Di po. E di bayot ka? Simple. Dawat. Ana raman na. Dili man na discriminatory pag yun, bayot ka? Pag dawat di mo yung kagalingon ngayong anak ka? Oh. Spread your wings and fly away. Ladlad diha, no? Okay, para. Okay, sigag loom-loom diha. Alay. Kami tao mga seminaryo sa una. Ang pangunta na namang mga classmates sa mangyuka. Lucky mangyuda ko, no? Ah, sige. Magdog ta. Sige. Way ko utay. Ayaw! Pero magtandaya, akong delikado ni May. Delikado ni May. Alam mo naman, mabubabag sa imong likod. Ah! Kwan kay ta ba kana bang dawato nato ang reality. Dawato nato ang realidad. Ang bata ron do na nay kapasidad mga higalang mo patay. Let us face that. Di kay dagan below 16. Gipalibog-libog ra gyud mo samot anti-clear. Kas nasettle na ta sa above 15 mo yung bagyo kag below 16. Settle na, ingon ang police, above 15, amon ang kasuhan. Kaya ang balaod ni Kiko nagingon, below 15, or 15 below, ana o, say exact term, ana, Gab, below 15 o 15 below. Below 15 or 15 below, sa to bang threshold na to, mga igala 15. Because, ang balaod, na ito ginatawag nga verbal legis eh. No, litra ba litra, and we should be definite on that, magaygala kay balaod man na, di man ni pwedeng perhaps, no, di man ni pwedeng murag kanta, no, perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Wala pwede, wala may maybe diha, labi na magaygala ganang penal, no, wala maybe diha magaygsoon. Pag maingon ka nga, mauni ang batayan, okay. 15 below, ato yung kamanukan, mga egalas 15, no? Kailay ba sa tong 15 above? O, pag 15 ni mo, mga egala, unya, one day, above, tama to ingon sa polis. Si Anticlear, galibog. Tama to ingon sa polis. Yun ang ina namin, mami. Oh, kasi 15 above na siya. Sa to pa karon, pag 15 na kag lahi man ang lahi ang lahi man gud nang pag ihaps balaod mga igala. Lahi po nang ato ang inipahan ba. Lahi na mga igsoon. Labi na kung inga na bagay gala nga na yung mga krimen na naman tabo mga igsoon. Definite yun na. Pag buingon ang balaod 15 and below, o man mo ingon ang balaod nga 14 and below, 15 yun. Sa to pa ang threshold is 15, paubos. Sa to pa mga igala karon kung muingon kag maupay pag 15 na ko, di ba pwede dili? 15 ang ingon eh. Oh. Oh, ang pwede makasuhan, o pag ingon na, 15 above. So nag 15 ka, ni ato na kalabay ang adlaw, pwede na. Kaso atong hisgutan, ang pagdaog, wapat na hisgut, kay lahi na ang abutang. Bullseye! Bullseye! Alas 8-8 na, may galandag na sa tumbag, panaguban-uban. Sa dugan pa nato mga katikaran sa tumbag balik na ni. Mga katropa, kaya mo break sa ko para di ko mapagaw, no? Mo break sa ko para di ko mapagaw mga igsoon. Alas 8 naman, balik ra ko ha.
Kini ato may kalampag panagubaduban natod ganinyo sa Santon Plus Gold.

0: maing buntag. Eleonor Carnejo, Ewan Moreno, mauman na ang mga flowering words call ngon si Eman. We will not use that, sir. Call. Diretso na. Dapat definite ta. Nakapatay ka. I am children in conflict with the law. Nakapatay ka. Anak ra. Di kay kadagan pa ni mong panindot-nindot diha. Na ospital ka. Wala. Na ako karon diri sa medical center. Ospital. Na unsa di ay ka. Oh. Asa ka nagtrabaho? Sa funeral, sa alaiman ng funeral parlor. Kaya murag, kuan kayo. Kanabang medyo, kuan. Lain, kuan ko nun, hadlock. Na ako diri sa memorial chapel ga trabaho. Naaka sa funeral parlor ga trabaho. Imbalsamador ka. Oh. Naara ka diretso na. Asa mo adto? Adto mi sa memorial garden. Cementerio na. Naunsa di ay ka? Kadali rana. Daghan ba niyong chichi burichi. Sayon ra. Alas 8:10 bagay galan tag na sa tong pagpanaguban-uban. Balik ta ka tropa, ibugawa kadali lang in a minute. Balik ko man lamang nini.
1: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
2: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy?
4: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon din ka sa bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mong Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold taon, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimso sa mga tipase.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
13: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
18: Dili na lagi.
17: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
18: Sa muka, oy.
17: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
18: I'm tired. Stress.
17: Dong.
18: Unsa man gyud?
17: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
18: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgon ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiti hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: Oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ila siya.
2: Pasto yung paita, pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
4: Exciting!
5: Pusay! Kauban, sikat tropang Armel Cortez. Pusay!
6: Oras! Alas 8:18 na! Mga mag-uuma, may magbalikay sikay ninyong tanan diha. Ayong ka... Sa inyong pagpananom, no? Sayang mangod ang atong kahago kung pag-abot mga higala sa ending, pilyur. Wala mag-iunan tayo pilyur mga higala ang mag-uuma kay labinas panahon karon. Daghan na kayong mga teknolohiya mga higala. No? Ang problema lang ba, minus suporta eh. Yung kagobyerno, nagaanggag abono, na imong isa ka ektarya dihang basakan. Taga, ano ba kagabono, may gala isa kasako, kuwang mana. No? No? Nya, ang tendency, ngutang yung ka. No? Ngutang ka, ato ka mga gala sa mga loan sharks. Unya, singlang kag mahal. Sus, kay maabtan mana, may gala nga madangan. Or, I mean, nakulang imong input nimo sa imuhang pananom. Di gaan-gaan ang timbang sa imuhang abot nya igo ra intawon makabayad or makuan ba yon no ma short pa. Nya na mosud mega lang pong pilyor. Gamita din yo ng Latim Gas G Foliar Fertilizer aron mga igala nga di mo ma pilyor kay sa Latim Gas G Foliar Fertilizer baga igsuon. May mong bugat o tinggas may gala ang anis ay mong humay mais o uban pang mga pananom diha mga kaigsunan, no? Mapalit ka na sa mga nagunang Agribet. Dilibutika Agribet Supply sa inyong lugar nationwide ka na higala.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Dawat sa tagbalita kay doon na mga higala ay kainumduman, no? Nga katuganing lalaki nga gipusil may gala kagahapong adlawa dito sa Pantukan. Pagkawas may gala sa compound, di ka na-graduate pastila, no? Hinoon karon mga gala, stable na ang iyang kahimtang mga kaigsunan. Ato Sharon, kompletong detalyes balita, katroba mo sa balita, katrobang Larsanyol. Live report.
7: Katropang Arnel, kinumpirma sa Davao de Oro Police Provincial Office nga naa sa stable nga kondisyon si Rodney Bruce, kansang gipusil sa wala maling suspetsado sa National Highway Proca Jimilina Barangay Kingking Pantukan Davao de Oro, dol mismo sa kolehiyo ng Pantukan, Hunyo 25 sa Udto. Sumala sa report sa Davao de Oro Police Provincial Office, nakaligawas sa kamatayon ng 30 anyos nga residente sa Proc Nara Barangay Pindasan Mabini Davao de Oro, human kini nakayagom og upat ka mga samad sa laing-laing bahin sa iyang kalawasan. Migula sa investigasyon sa otoridad nga samtang pasakay ang biktima sa Suzuki minivan, kauban ng pamilya, adunay laing minivan nga walay plaka nga mayabot. Sakay ang suspek o gagipusil ang biktima sa daghang higayon. Narecover sa otoridad sa crime scene ang upat ka mga baso sa bala nga gituwang gikan sa .45 ka pistola. Sa pagkaroon, dayon pa nagpaalim ang biktima sa Davao de Oro Provincial Hospital Pantukan. Samtang ipalagman usab sa kapulisan ang investigasyon ka sa insidente aron mailhan ang suspek. Matino ang motibo o ilhan kung kinsa ang suspect sa krimen katrabang atel.
6: Wala pa yung mga kuanlar, wala pa yung mga unsan eh. Ang gulong, ang ginatanaw, karon.
7: Sa pagkakaroon, katrabang Arnel, wala pa yung ipagula ng ato ang kapulisan sa Pantukan kung unsa kining ang gulo sa maong krimen. Sa ngayon, ilahapang ginahipos ang mga ebidensya aron nga matinon nila unsa ang motibo ani nga katupang aril. O gahapon sa katupang aril base pud sa report no, grabe ang panghimaraot nga gibati o grabe ang kasakit nga gibati sa inahan ni Rodney. Sanglit sa iyang observation, sa iyang nahibaluan, wala gayay daw tang bisyo ang iyang anak o wala po ni nailhan nga gikaaway sa iyang anak. Kinungdan nga hugtanon niyang gisinggit ang justisya nga unta madawat sa iyang anak at kapangatel.
6: Alright. Basig po ane, basig uyab-uyab nila, rosa ba?
7: Doon na po yung posibilidad gato pang Arnel, no? Pero kanapang ito apang ginaatangan kung sa'y ipagawas ito ang kapulisan kabahin sa ilahang aghimo karon nga investigasyon.
6: Alright.
7: Sa pikas bahin gato pang Arnel, kagahapon no, doon na po yung makakurat po nga balita Adrias Dakbayan Stagom, gani doon ay usaka individual nga gipusil patay nga gituan sa ito ang kapulisan na pinaagi silang inisyal nga investigasyon nga matod pa personal nga dumot ang motibo aning pagpamusil nga natabo din sa may Puroka 6B Barangay Apokon na Tagum City alas 2 antak na sa hapon kagahapon katro pag Arnel kundi na ilaki ning mga biktima nga si alias Manulo adunay kaipon o nagpuyo sa maong dapit. Sumalapas ang investigasyon sa ito ang kapulisan katro pag Arnel no? Nga samtang kining biktima kauban niyang kaipon na ako no sa daplin sa sapa naggalot aning kumbaga nam laser og kining bulawan katropang Arnel no unya aduna matupay kalit miduol nga wala mailhang lalaki nga nakasakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka giparking lamang matud pa sa suspect ang iyang motor sa unahan gamay sa nahimutangan sa biktima dayon miduol og gipusil sa way paglangay gipusil ang biktima og kalit nga mikagyo sa dili matino nga direksyon og narecover matud pa sa crime scene sa human sa insidente ang kining tulog ka mga basyo sa balang gikan sa .45 nga pistola mga katrabas. Sa pagkaroon, para yung magipalagman sa Tuantago City Police Station ang investigasyon aron matino usab ang motibo o mailhan ang suspek at sa pangatel.
6: Alright.
7: Gikan sa Sigawas, alas sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katrabang Lara Sanyol, XNN News.
5: Live report.
6: Teka kayo, salamat katrabang Lara sa detalye sa report. Oras na ito, 24 minutos na pasado, alas 8 buntag. Kining orasa, atod kaninyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santon Vitamin C, sodium ascorbate, mga katropa, no ang vitamin C, gikan sa Santon, alkaline base. Kini, dili mo hapdos, mga katropa, ang imong kuto-kuto, gumikan ka, gituyo, kini pagkama, mga gila, alang na ito mga tao, nga kaniad to, mahadlok mo ino, mga gila, vitamin C, gumikan kay lagi, mo hapdos sa ilang kuto-kuto, mga igsoon. Karon dili na, no, kinahanglan mo inom kanini, mga gila, aron nga mo boost ang imong immune system. Mapalit kini mga higala sa mga butika sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye!
6: Comments? Katropang Ami, good morning!
4: Good morning!
6: Sherver, pa-shoutout, idol watching from Phoenix, Phoenix, Arizona. Hapit na Phoenix. More power, no? Mambiena Hinita. Good morning sa katropang Arnel. Kung unsa kahugyaw sa mga tao kang BP Sara, mausad kami nga o kang BBM. Opposite. Oh, may good tag diha. Jimmy Cataluna, nayabag na ni Sclair Castro. Dugay ra. Si Valalen Sanchez, binuang.
8: Binuang.
6: Leonardo Abiera, good morning, Sir Arnel. Sa 2028 presidential election, bantayanan ang lapad nga pagpanikas kay Master ni si Marcos Senior. Ang Junior. Si... basig mo liwat si Junior kan Senior nga kisay ko ana rado ka ba istorya lagi ana nga gipakita anog Nutriban no kisay gusto aning Nutriban ataas mo daw daghang mga tao taas ug kamot no taas picturean dayo picturean amo na to gigamit para sa plebisito
8: pinawa ah
6: 1971-72 nga usabon ang konstitusyon pag abot 1973 usab ang konstitusyon
8: ayaw
6: oh. Usab no na revise magahigala ang konstitusyon amo tong pag 1935 ang atong konstitusyon na ilisan og 1973 ang atong form of government labi na diha magahigala sa ato ang executive og legislative na usa no moto nahimong parliamentary. No, nahimong parliamentary, mga higala. Ultimo ang pagpanday o gaho, balaod, pati ka nang agahom maigal, gikuha ni Marcos Senior. Mabito nang matinga mo. Nga nung mga balaod sa una maigal ka Marcos lahi, di ba? Batas pambansa bilang tututo. Batas pambansa bilang, mga yana ba, BP? Batas pambansa bilang 22. BP 22. Or ginang itawag na ito karong bouncing check law. Nga na. Kana mga presidential decree. Laod man na. Kisa may ka-issue na sa una. Si Marcos, kaya nga naman, iya mangiusa mga igala ang legislatibo. Tao-tao naman nas basakan itong mga, kuan ko naman sa una, mga assemblyman. Diba? Iyan naman sa itong mga alipuris, mga assemblyman sa una. Mga tao-tao na nas basakan, may igala mga assemblyman. Pero ang tinuod niya pandayag balaod, siya. No? Presidential decree, batas pambansa, bilang number, bla bla bla. Mawara, mga katropa. Hindi pa o yun, hindi sa birmahan. 1973 Constitution, kano saan nag-end? 87. Oh, grabe taas ang Marcos, no? Iabot siya 20 katuig mga kaigsuunan. So, bantayanan lagi ni. Kay dili ni mga igalalayo sinuod. Alas 8.27.
5: Bullseye!
6: Andresito Malasarte, luoy na kaayo atong nasod na apay spokeswoman sa Malacañang. Astang bugua, kada istorya, Duterte mo ipasanginlan. I-interview man si Ana yung siya ngawa man daw sila yung makumparahan, Duterte ramang yun daw. No? Sagdin na lang na siya. Bahay blood ramo. Ayaw nang mahuyang kay Daghan Madamay Sir Arnel. Oh, dama po na. Oh. Astang uplo ka yun ni si Auntie Claire. Ito gaira. Hieronimo V. Tudtud. Good morning from Las Navas, Northern Samar. Si Evangeline Visande, maing buntag.
4: Good morning!
6: Francisco, good morning, sir. Always watching from Ginsangaan, Buntok, Southern Leyte.
4: Good morning!
6: Francisco, no? Si Alfredo Hicali, good morning. Lahit po nga Francisco ni isa. Alfredo, dito isa, Alfredo. Francisco, pinakamatindi yung season 1081 presidential decree 1081, that's martial law mga igala, no? Amo na ay deklarasyon mga igala sa martial law 1972 ba na? 72? Pagka 1973 mga igala usab na ang konstitusyon, gituyo na dayon. No mo nang ay sus kinooko. Ayaw gid mo pasala-sala diha kay Ricardo. Norma Unabia, good morning, sir. Nagtanaw ko sa imong live sa YouTube from New Bataan, Davao de Oro. Salamat, ma'am.
4: Thank you.
6: Greeting care official, good morning, idol. Shout out sa from Tagaktak, Panabo, Davao del Norte. Nagang salamat niyo diag, maing buntag sa mga taga-Tagaktak. Tagaktak rang agi, mga igaladas, Panabo. Sige, may nga niya sa Facebook, Dexter Labaho. Ako sa inyong basahon, kaya manluod ba? Si Dexter Labaho, maing buntag. Katulong na kunya niya nagisin. Oh, morning, diadol. Morning, diadol. Morning, diadol. Morning sa inyo, diadol. Si Macmels Gascon from Lapu-Lapu City. Maing buntag, salamat.
4: Thank you.
6: Si Dexter Merlin Herbosa, Ebenezer si Chico, Edeline Susminia. Maing buntag, transfer ko diria kay audio sa YouTube or sa mo lugar. Walay klaro signal from Bye-Bye Lady. Wasaki Agiri Vlog, good morning from Singapore. Salamat.
4: Thank you.
6: Leopoldo Sabra Pardilio, mayong buntag Balansa, Badilla Yaks. Mayong morning, Temis de la Concepcion. Elmer Ligay na Lumindas, nabasa ko na ni. Kinsa naman ning Arabo may gala pagkasuot. Saan mo man ako ni pagbasa ni? Iyon siya nga, di ba sir, na may patakaran karon balaod yun na, no? Ang tawagan na Animal Welfare Act. No? Nga makapatay ka og hayop iro, di ba mapriso na na, makapriso naman ka. Pero nga no, pag tao ang ipatay, dili man mapriso lagi. Pag bata man daw ang nakapatay. Bata man daw, ingon may galang kabataan partilis, no? Dili daw pwede nga mo isilutan. Mga tabaghak. Alas 8.31, mga igalang Dagnas Morning. Malayong tadi rito sa ikatulong video. No? Melita Palakat Araco Villanueva, maing buntag dia. Good morning, drobang arin pa shout out sa kumama Tasing o papa imong nga kada adlaw mutanaw sa imong YouTube gikas Cebu City. Salamat asa mo Cebu. Remar Bangges, maayong buntag. Buntag sir, gubot kayong Senado. Ang presyo sa krudo walay ubos. Pastilan 8:31 mga igara. Ngayon sunod yung video balihog.
8: XFM Katropa.
9: Senator Bam Aquino called me and to my estimation he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. Ang binigay niyang pangalan, may binigay siyang pangalan at in-investigate kagad namin. So salamat kay Senator Bam Aquino. Ang sa nakalagay sa report, this report addresses the alleged threat at Tolosa National High School of Tolosa, Leyte. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was revealed. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong mag-waray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation, pinost niya sa Facebook to. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino.
8: XFM Katropa.
6: So ginasulti din yung mga igala ni DILG Secretary John B. Crimulya nga doon ako no'y intel report. Unya ang nakadawat mga igala si Senator Bam Aquino. Nga matod pa dunay another mass shooting nga giplano unya ipahitabo mga igala sa Tolosa National High School sa Leyte mga igsoon. Oh, giplano. No, giplano na sad. Unya bata lang gyapon. Ani ba no, unya mga igala magpamatuod ba nga katong tanan katong ipahitabo mga igala sa San Jose National High School. Planado. Unya di pa mo mga igala magkitag urgency nga i-amend mga higala kanang balaod ni Kiko. Da kong binuang na mga higala. Now, salamat kung mao ha. Salamat kung mao mga higala na kuana. Kini mga higalang napungan, no? Kay abini mo na amang guy kulto karon nga online. Eh, kuan na ko gab unsay meaning anang katong KMFD? Ano ba na? KMFD. Kanang nasa sinina atong bata gani. Kulto na bay? Ha? Ang gina-insert diha bagay soon idea sa Nazism, no? Katong kang Hitler ba? Oh. Unya, kabalo na magang Hitler mga igala nga demonyo magatong dako mga igala si Hitler. No? Pila ka mga Hudiyo mga igala gipamatay ato? 6 million. Kabaga Jews mga igala ang gipatay during the Holocaust. Kagagawan mga igala to ni Juan. Nainay mga nag-adapt-adapt karon nya makita nimo katong mga shooter dito sa ubang nasod o ganing diri sa ato mga igala to isa no katong 14. Nakasinina sa sama ni ini. Now, among gisubay, kulto din, ba? Yung nasa online gaagi ba? No? So, kumustahan ang inyong mga anak diha? No? Mga katropa. Ato na yung subayon, may.

0: Ang meaning din yan, mga katropa, no, is no pity for the majority. No, kay kuan man ni kanabang nakita ni mo? KMFDM shirt kana daw be. Ali ko pangita dia KMFDM shirt. Kada kada para makita nila. Ipuli sa dia kang Junbik. Aminin ani ba higala, no? Kain mer. Ay, German may gala murag nagisi nga kwan ba. Kain mer fr. Di mer mes mes. Basa ani ay. Oh, official translation mga higala, nagkanayon no pity for the majority, no? Usa kini mga higala ka anti-establishment and provocative attitude mga higala, no, sa kuan kining grupo, no, inspired by Dadaism art movement. Karon dunay grupo mga higala ga adapt ni ini, dati art lang ni, no, kini karon mga higala gina-adapt karon mga kaigsuunan sa mga kabataan, unya diha ni sila nag-influensya mga higala online.
1: Bullseye!
0: No? Diyan din sila may gala naga-influensya online. So, ay na, hindi makita? Sigula, lahi siguro ng imong internet dala ini nga ako. Ha? Bad? Banda. Banda. Shirt ang ibutang shirt. Shirt. Banda bito ng KM. Oh, banda bito na siya. Acronym na acronym. Na ay maga ako masabot ba na ay grupo nga nagsundog ba. Unya gigamit sa dila ng kuan, no, kanang pangalan na, no, kanang Kain Merhet for the Mitglied kuno. Sabot ana bagay gala, no pity for the majority, no. Katong t-shirt nga gi kuan, gipang printa sa Danila, unya gipang suot sa mga kini mga igalang mga shooter, awa ning mga ubang mga shooter, oh. Dito sa katong Columbine shooter na agya po sinina ani sa Amerika, ALCS na sa Pilipinas katong bata na So kwan siya ba usa ka grupo or idea nga extreme, no? Kung na ay ISIS na ay usan ay dresa tuwa mga igala, BIFF, extremism, extremist, na sa mga extremist group, din ha mga igala sa atuang mga online community. Karon ang atong mga bata, diha, susceptible, prone sila kay, ana ni sila musulod, anang mga dula gani, kanang mga Gurbax, Roblox, o uban pa. Kung magkakita ka ng mga dula, mga higala, no? Violente yun siya. No, violente yun niya. Naiga-command anak nila mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, kantong mga bata nga, no? Kantong mga bata, mga higala nga, labi na, ginabuli, no? Pag abot nila sa online, makakita sila mga higala o murag kauban, no? Or mahimong relax mga higala, kaya makita sila makasabot nila, and then matanom dito sa ilang kasing-kasing panimalos. Palos, no? Oh, mo ni ato ang kwan. So, munang ang uban diya mga igala. Ano sa maning flags Pilipinas nga aksyon na mag ang uban diya mga igsoon, no? Gigil na gigil manimalos kay labi na kung tinuod mga igala kadtong ni agi og mga bullying. Kana ba kana nga? Oh, kana nga shirt mga igala. Kumun na, no? Tanggala kay murag mga ipita sa gupit, no? Ipita sa gupit gab. So, ang ato karong misyon mga igalaw ginikanan. Please protect your children, no? Please protect your children. Kay kung manawagan ta mga igala nga paubsan ang criminal liability, no, mga igsoon, at the same time we will protect our children, mga katropa. So, ang atong mahimo as mga ginikanan, Siyempre, on the level lang sa balay. No? Pagpugong anak nila online, mga cellphone, bla bla bla. Pag abot sa school, lahi na siya na mga igalang eskutanan. No? Lahi na siya na eskutanan. Kay sa school, kinahanglan yun na to. Paliguno na to ang security. Amangutan na, naabay, kuan, naabay mga gate, ang mga eskwilahan. Dili ba na open? Naabay kural. Ang kural, basig, ang kural, taga Ilocra. No? Dapat, yan na siya karon mga kaigsuunan. Now, kaya ba sa mga ginikanan niya may musweldog mga security guard? May musweldog mga bantay diha? Dili kaya oy. Na may gobyerno. Oh, may gobyerno man. Sharo naman minalita ng kwarta diha. Hmm. Budgetan gyud siya labi na mga igsuon kining mga naa sa mga dagkong mga eskwelahan, mga katropa or mga kining sama diri sa Tagum National High School pila ka buok 7,000 ka buok estudyante. Laliman ka na mga igala sao ni mo na. Ano mga city high? Sao ni mo na pertin daghanag estudyante mga kaigsunan. So, kining panahon na. Mugay na kuan karong banga. Uyon ba mo? Buhata na kong art card diha gab. Unya para mapost na to. Pabuhata si Ralph. Kuan ka ng drop your pinaka-terror nga teacher ngayon mong madumduman. Ana lang no, kana lang ang kuan. Niya ang imo ang background nimo, ang imo ang draft nimo, I mean ang imo ang tirada nimo sa imong graphics, may tawag ana. No katong maestro nga nag-anak ka nag-chok. Drop your pinaka-terror nga teacher. E pakomentohon nato nag kinsa kaila pa ba sila mga katropa. Now, kining Kiko Lo. Kiko Lo ba? Ineffective daw intelligence ni Bangag. Unsaon o pahimang no ang anak, dili gyud maminaw, lisod kaayo, mga yang kay murag dili na makasabot sultihan. That is why we need harder measure mga higala ni ini. No, gani na. Muna, para na ako ba? No, lain-lain matanin yung idea. Sa balay, lain-lain tag-parenting style. Lain ako. Na yung mga amahan, mga higala nga, tagsara mabikil pero tibo. Ako akong gina-practice nga masayop ka, naagyod kay dapat panubagan. Accountability ba? No? Now, ang uban mga ginikanan, wala lang. Sige lang palabay, sige lang palabay, sige lang palabay. Kinala na to na mga igala i-assert. Bisa kung sa kabisi ninyo, mga igala sa inyong kuan. Kinala lang yun na nga, ilon yun mo ang inyong authority sa balay. Huwag magkubaingo pang latusan ha. No, lain-lain man ta mga igala kuan. Kining balaod ni Kiko, whether you like it or not, may doon na ni effect ngayon sa mga bata nga gabuhat ani somehow nga nagabuhat may galaog mga dugoon nga mga pangitabo ano man mga igsoon mabutang mangod sa ilang isipan ba di man ko mapriso ngano man nagingon mangod ang balaod mga kaigsoonan kumbaga inspired by the law of Kiko sila because somehow kabalo sila mga igala nga kung buhaton ko ni walay problema ngano man dili man ko maunsa no buhian raman ko. Di man ko mapriso. So, nga muna siya problema, mga igala. No? Maayo man, no? Kiko di Marcos na bag-o karon boss, di na dahi Kiko di Aquino. Okay man na, mga igala. Okay man ang restorative justice, bata pa man, wak man nagpasabot nga nasayop. Maunag yun na iyang kinabuhihan doon sa kantor. Yes, tama na. Di joke ko kontra ni Ana, pero by katiling ba ni? And you know, mga igsoon, nga nagkagahi ang mga bata ron, meaning kung nagka-hard sila, and we need harder measure, discipline, in order to soften mga higala ning mga bataa. Di ba? Di man pwede, nga gahi na na, imura ng hapak-hapakon, mga higala, ganang guma. Metal na ang atong gamiton diri. Bakal na ang atong gamiton diri, mga igsoon. Meaning, ipabarog na to ang disiplina, mga higala, nga dapat sila, dili pa sila entitled sa kalibutan kay wa pa ni sila agi. While they enjoy the rights, unsa may rights para sa mga bata? Magtuon, education is the right mga igala. Nindot ka puloy ana, no? Karon bombarded ta sa bisan unsa. Kung walay balaod nga mutabang nato kay barugan niya pong Kiko nga tama di ang balaod, lami aga puso ni Kiko may igala siya na itambog. Ay! Oh. For your information, Kiko, gamito nato ni hulaman sa nato ning karaan nga komentaryo mga higala ni Irwin. Kani. Talaw nato si Irwin, ha? Hilom lagi karon, Win. Paminaw nato, it will ano lagi. Whatever you say, it will go down in history. Merlin Akbo, Minaw Midrish Poblasyon Mawab. Salamat, may muta diya, taga Mawab. At ang ipuhon atong karaban diya karong July pa hinoon, no, pag dalatag mga produkto, no, sa Y2H, mga katropa Yes to Health. No, mga santo, no, guban pa, mga igalag niya, magkita-kita po tao niya. Sila Maring Irika, o tia Daria, o sila Master, mo po inyo makita po ninyo, sila ginang mo tirada diya. Right? Alas 8.47 na ba igalang tagnas muntang paminaw na to, kining komentaryo ni Irwin, against kang Kiko Pangilinan, kalabot na mga higala sa balaod ni Kiko nga si Kiko Pangilinan karon kauban na silang Irwin. Ay nako. Binuangan na ta? Sige, Irwin bira.
1: XFM Katropa.
2: Ayon po ako, Tatay Diggs. Na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batasuna ito, walang silbi. Hindi yung nakakatulong eh. Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong dito sa mga bata na may mga criminal instinct. 15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang isip na 15 anyos kang hinayupak ka.
3: Naturuan ng leksyon itong si Senador Kiko Pangilinan ng Senado. Na kasi kahapon nga nasopla di huba noong isang araw nasopla siya ni Senador Ping Lacson at kahiyahiya, ha, isang abogado, isang dating pulis, ha, eh hindi umubra ang pagka-abogado niya. Napahiya ka kahapon kay Senador Lacson. Yung ginawa mo palang batas yung juvenile justice system law, ha, yung para sa mga yung mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho ng mga pulis noon, ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit ka mo? O tignan mo ngayon, ha. Eh, ang dami mga bata kung hindi holdupper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung juvenile justice system law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema. Pro, ika nga, ay pro-criminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw na sa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Sting! Di ho ba? Putang ina, puro ka. Sat-sat ka na, sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kasi pinagsasampal ko yung bunga nga mo. Tangat!
0: Hello, Erwin!
4: Ayaw!
0: Remember this, Erwin?
4: Ayaw!
5: You have to bend the law!
0: Kaya naman. Hands up, ah. Okay. You have to bend the law.
6: I talk to my where the
0: pinakamaot yung kawin. Pinood lang. Kana ganing gitanani mo may galang imong gi tanani mong isuka imong gikaon. Kay karon wala, picture na sila, ubra sila nga Kiko, mingaw na siya ng mga juvenile. Wala lang, no? Kuya, gina mahimo sa kwarta, Irwin, no?
4: Ayaw!
0: O na, ultimo yung igsoon si Ben, nasuko na sa imo, kay nagpakaulaw ra ko naman sa inyong pagkatulpo. Irwin versus Irwin. Gabi niya makabanat dito sa una, mga igala kang Kiko. Pero actually, tama ito, mga igala. Aside ato mga pamalikas, di kumugamit ato. No? Pero tama ito. Daghan may galag dili gusto aning juvenile justice ni Kiko. Ikan mga higala kay mao lagi nag-inspire man gud ni mga higala sa mga bata labi na tong dunay criminal instinct og kadtong mga sindikato mga higala. Kabalo ka ang ilang gamiton sa unang runner mga 14 paubos. 12 mao na ilang pa ilang mga higala padala-dalahon na ng mga shabu. Ngayon man kay bahong man sila, pwede mang dakpon, pero di gud mapriso. Di isad makasuhan, mga higala. No? Ingon si Leonardo Abira, mauna ang tao, mausab gyud tungod sa kwarta. Simba ko, ako di gud ko magpausab-usab. Mga katropa, kung na ako'y kwarta, libre mong tanan.
4: Ayaw!
0: Makita ba? Pagkutanaan ninyo niya mga kauban rin sa istasyon. Basta naalang yung kwarta, mga higala. Ah, sawin mo ng kwarta. Kawara ng kwarta. Hindi mo madala na mga higala sa lubnganan. Samtang na kwarta, gasto, ha? Gasto, ha? Pangita na po bagong kwarta. Ano naman ang kinabuhi, mga higala? No? Balikan ako. Idol, atik lang na si Bendalo kay hapit ng dili. Wala, sa una na. No, ako lang, sa una pa na, itong naapas digong. E dito mo na siya sa una. Karon mga higala, naanap po siyang BBM. Mura man ni si Erwin Uglangaw. Muna yung mga higala. Saway-saway siyang politiko sa una, siya dahil numero uno. Murag langaw ba, nga po laglubot. Kung asa tong bago, mga higala, tuwa siya dito. Murag lagong. Oo. Pero kaning iya, ako lang ipakita ni gumikan sa mga banat kani at tukang Senador Kiko Pangilinan og tama man sad. No, mga igala nga, dunay sa una mang goodbye bisag even until now ang ginagamit sa uban mga igala pahat doon og mga kuan himong runner anang shabu, mga igsuon. Mga kabataan, mo nay wala na realize mga igala nila kabataan party list, no? Tama na sa libro ba? Pastilan dolor.
1: Bullseye!
0: Kanto di ay mga higala, si Kian De Los Santos. Oh! Runner man to! Runner to ba? Niya karon tanawa pagkamatay sa runner, mga higala. No, maunay, himuon, himu, kulang na lang himuon ninyong Santos. Santil mo! Ayaw! Gibutangan pa mga higala ni Risa Juan, kining museum. Para mga higala kang Kian De Los Santos. Oh, runner tos kaluukan. Tinuod na mga higala. Sadaan ba siya? Biktima siya. Tinuod lang. Biktima siya mga higala sa panahon. No? Biktima siya mga higala sa pag pagkalat sa droga sa Pilipinas. Mga bata, no? Gigamit sa mga hamtong. Kaya mga hamtong mga higala kasayod. Og later on mga higala, mismo ang mga bata aware na nga di sa sila mapriso muna mga igala inspired na sila by Kiko so ayaw ninyo i-blame kang digong na ha i-blame daw kang digong kay inguntong kabataan partilis nga patayan daw ng patayan ang mga naririnig pati si BP Sara mga igala ilan ang kuan kay abiltong patayin ninyo si BBM at si Lisa. Apil daw to mo nang nahimo dong violente ang mga bata karon. Mali. Tungod ang balaod ni Kiko, maunay rason mga higala. No? Maunay rason mga kaigsuunan. Nga naingon na niini mga bata aron si digong may inyong basulon, no? Nga dili man to imbis kay sa panahon niya mga higala, pati bata mahadlok. Mupuyo kay. Mahadlok ang mga bata mga higala ngano man. Kabalo man sila sa extent mga higala sa balaod nga oy. Kini gipatuman na gyud tapoy diyan mapriso gyud ta ni. Karon, mga higala, nabay kahadlok wala.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Dili ni mga higala madani og istorya. Kining karon, disiplina na gyud ni mga higala. Ug ako poy pulis. Kabalo mga nung ang pulis karon mga higala muuyon na aning kuan pagpaubos mga higala sa criminal liability. Gikapoy na sila. Tinuod lang. Gikapoy na sila bagay ngano man dakpo nimo karong gabi mga higala mabuhian man na pagkakuan no pagkaugma pagkasunod gabi maurang grupo dakpo na sad nimo mga higala perting kapuya oy padakpa nimo ron kay nakakuan ani nangawat etc mabuhian ra kay wala lagi criminal liability bata lagi dagana kay gikawat no pagkauman mabuhian ra mga higala. Ngayon kay nas police, ano, mura ka mga higala o ganang nagkaos ka mga higalag tubig niyang gigamit ni mo buslot nga baldi. Na naibangag nga baldi. No?
2: Ayaw!
0: Kay kada kaos ni mo, muawas ra. Masa na nahitabo mga higala sa trabaho sa police? No? Madakpan na ng gabi, mabuhian magkabuntag. Pagkasunod gabi, mura sa ito mga grupo ay landakpon. Ngayon mabalik-balik man ka tropang Arnel, di lagi mapriso. Pulis pa siya ba daw itong ilan ang itanggong diha mga higala sa ilahang prisuhan? No? Puhian ko na nila, mga higsoon.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: problema, nagtuyok-tuyok, nagpabili niya naman. Niya may balaod ni Kiko, asang babaga kayo. Kining kuan, no? Ambot lang kaha, no? Kanang labi na nang si kabataan partilis Rinico, siya nalahimo ang pulis. Patistingon siya ba, no? Ibutang siya sa kristasyon bitaw, police station, nga katong daghang kayo mga record bitong kabataan bitong mga delinkwente. Ibutang ka dito ba nga, sige, parubingon ni mo siya inig kagabi eh. Unya na yung mga bata madakpan. Abogado man gina, abogada man gana siya. May madakpan mga bata. Well, based sa balao, nadakpan ni mo kawat na. Okay, kawat na mga egala. It's krimen yun ang tana. Apriso yun ang takaana. Imong tana, dalon mga egala sa station for safekeeping, pagkaog mabuhian na sa nimo. Nya, pagkasunod na po operation, no, mo na sa itong bata, imong madakpan, imo na siyang buhian. Ay mo sa dalon sa istasyon, imo na sang buhian magkabuntag kay maura man tong balik-balik ra. Tanaw na to di ba mo angal ni mga igaras kabataan ug parte ni sug moingon ang wa na gyud pag-asa ning kabataan eh. Ayya. Ano ud ba yana? Mo bide problema sa pulis. No? Balik-balik na ilaha may gala mga pandakpon ng mga bata, may sigig ka involved. Malagot na sila. Ha? Ah? Mulat ang lang sa kagabi, eh, may ganasunod gabi, nalakpan na po nila kayo ng lungkab o piso wifi. Oh, mabuhian na po, pagkasunod na po gabi, mga egala. Kana na pong mga bindo karwas. Mo na po yung ikuan. Di ba? Uy, kay pulis, di kakapoy yun, ana. Di na kumanagubog ako, eh. Kapoy. Alas 8.58 na, mga egala, ang tag na sa buntag. Kailan pagkabudakop ang nagmauhon? May pag magpuyo. Alas 8.58 na, tanawa ni Bayo, napay dugang mga kaigsuunan. Kay, dito sa, unsa ni, Sambuanga. Sambuanga ni, ipakita na good ni Gab. No? Basahon ako ning post mga igala sa usaka principal, school principal, nga nahasol na sa mga abusadong minor de edad, Rinico. Kiko, undeclare. Ah? Unsa ingon mga igala, basahon ko ni. Nagpadayag karon mga igala sa iyahang kasuko. Kanismaya. Di na maugab. Kato lang picture sa. Kini mga igala, usa ka principal, sa SPED Center bagay igsoon sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Kita wala. Gumikan may gala matod pa sa grabe kabadlungon sa mga minor di edad may gala sa ilang lugar. Asa may naman po yung mga bata may gala nga akoan. Naman pwede kay badlungon. Nadyo po yung mga ubang mga bata may gala nga mura nag di palang tama kakakuan nagi pangdukol na. Base magaigala kini sa FB post. Wala pa?

Sige. Lain makaiga ko ng dagway mong makita. Di balik-balik. Sige. Base kini magaigala sa FB post nga giransak magaigala sa ang tanang classroom sa tunghaan mga igsoon. Mo ako ra magyapon agab. Ana nasa bulsa ay nga GC. Ki wala mo kita? Ako i-comment ha. Kani. Kani topic 5. Ay, dala.

0: Doon kayo nakita? Ah, okay. Alas 9 na, bagay galas buntag. Sige, padayon ta. Asa naman to? Giransak mga higala sa mga minor de edad nga di dapat mapriso. Tanawan ang gihimo nila mga higala. Principal na ni, nakaingon, naglibog na ko sa Pilipinas. Bay, di na ni maayo. Sumala pa mga higala nga giransak sa mga ang tanang classroom sa ilang tungaan sa mga bata kagiingong mga kanang gitawag nilang OSY or mga out of school youth. Or wa na ng eskwela. Sumala nini bisan madakpan ang mga abusadong bata, buhian ra man gyapon. Correct. No? Sanglit minor de edad sila. Walay mahimo ang kapulisan og bisan ang local LGU aron nga mapugngan kini. Correct. Busay. No? Ano yung mga igalay among interview ni kuan sa una ba? Kinsa ka ito? Kinsa pa yung hipis police ito? Dari sa kuan? Tagom? Si Will Chu? No? Di kapoy sa sila. Hantod kang dilis na po mga igala. No? Kapoy sa... Hantod ka ron mga igala kang bahan. Amot lang, wapapawag kapoy sa bahan, mga igala aning... Ano on? Wapapawag ka Idris Tagom. Nilurang gamay mga igala. No? Matod pa mga igala sa post sa principal ingon siya, galibog na ko sa Pilipinas. Grabe na kaayo ang ransak sa Tukuran Sped Center. Ang gahimo kay mga bata out of school youth, pinasagdan sa pamilya, nangawat para mabuhi o isustento sa bisyo. Tanan classroom gisulod para lang makakita o kwarta. Walay mahimo ang pulis, LGU, kay nadakpan pero gibuhian ang mga bata kay minors. Tanawa. Kahasol mga higala. O sa pananom, basahon sa nako ni bay. Way mahimo bagay higala gibuhian ang bata kay minors lagi. Karon kay kahibalo na sila nga dili sila mapriso o mapanish, misamot og kawild. Nami ay sa kiningani nga realidad may galabi to o kuan pa lang ni ba kanang kuan iana sa naong mga igala ni Wow Dagat ba pusang alaw ka ha o realidad pa ni mga igala niya mao ni ang naong ni Kiko ba iana ba o kani si Wow Dagat gani wow isda iana ba pusang iring ka
1: isi
0: waka kabalo ana. Tinuod ang iyong principal, may gala. Pagkabalo sa bata, nga, wala may mga angoban na ni may gala. Ang mga batang tunog ni, no? Kinisang uban nga mga pamilya, mga gala, palami-lami mong turjak, mga hinampaka mo, pagkauman na yung mga bata, mga himo, ana inyong kalaki. Wala mo yung mga responsibilidad. No? Gabuhat na mong labad, aning Pilipinas, labad pa ning atong presidente. Ha? Labad pa ning atong panggobyerno. Labad pa mo. Sao naman ang taan eh.

0: you need mga igala mas kuan nga harder measure ba para ni ini awa ni o. Tama, may punto man ingon may igalas principal, no? Pagkabalo nila mga igsuon nga pagkabalo ni mga bata nga di man ta mapriso bay, no? Musamot na ni sila ka wild. No? Padak pa ni sa pulis, may igala ang pulis kadapaton na yung pulis. Pero ang pulis magpugong na lang pod kay sayang pod. Tinood. Sayang sa blagi, kung ikay pulis mga igala, ma. Kung ikay pulis, kada adlaw, ma-assign ka gabi niya, kada gabi, maurang tao imong dakpon. Lami na kay pasukulon. Pero ikaw may luoy pod. No, ikaw may luoy kay, kay nasa person in authority. Unya maduhig ka na. Likado, lusod kayo. Pasahon ako. Luoy ang mga misamot og kawild ambot libog na kaayo unsaon. Luoy ang mga maestra naningkamot isip principal gihimo na nako og unsay maayo. Linkage, police report, CCTV, but still walay mahimo kay minor ang kriminal. Oy, mali nang imong gihimo, sir. Kay nganong gitawag nimo kriminal ang minor, di na pwede tawag og kriminal. Kaya wala na criminal liability. Ambot, kanos ani mahuman nga problema. Salamat sa makatabang namo. Please repose for awareness. Basin makatabang ni nga pamaagi. Usa pakialam ni BBM sa ato ron. Dobo.
1: I talk to my where the...
2: Pinawa!
0: Unsay pakialam ni BBM sa ingani mga igalang mga panghitabo? Wala. No? Wala kay madungog. Ang imo madungog. Si Anticlear ay imong madungog. Si Anticlear na may murag presidente ron. No? Siya na may PM. Pangulos Marites. Kini o konkreto ni nga problema. Tama kay ni mga igalang nga kuan. Eksakto kayo nga pagka... Pagkalatid mga igala sa realidad nga gisagubang karon sa mga maestro, maestra, mga igala, mga pulis, tanan, ang mga sir, no, mga principal, kini, principal man eh, mga igala, dili lang ka mo yung nagproblema, pati pulis ka problema, uy. Mo ganyan pulis, mga igala, musugot na og dusi. Oh. Pero gipaatubang ni Anticlear sa press code, mga igala, aron lang yun, masayod si Anticlear nga, ang 15 og one day is below 16.
2: Pinawa!
0: Si Trump boss gikasuhan sa mga ICC judges kay gisanction daw sila. Madakpan ka ha si Trump? Di ay. Pagdakop nila ana. Si naamagani warrant of arrest na si Putin. Oh. Di man gina seryoso si BBM anang kuan. Ang ila ramang yung ang tinuod lang yun ba igala. Tanggalo nila si Digong dari sa Pilipinas. Mora gid to. Mga katropa, dili na accountability to man mo ato. Makiglabigit man gani si BBM ni Dukang Putin. Si Putin na anay warrant of arrest ba igala sa ICC. na tinuod.
3: Bullseye!
0: Oh, Milita Palakat Araco Villanueva. Good morning, Katropang Arnel. Pa-shout out akong mama, Tasing. Oh, manalini. Jun Jampon. Attorney, nagkagwapo naman taron. Uy, di basta-basta, ha? Ikaw, Jun, noon saan naman ka, Jun? Nabakla naman siguro ka, Jun. Budag ni Buda. Jun Jampon siya. Pangulo sa Marites, aray ko. Gusto ba din na si Anticlear di ay? Oh, ang tawag gani mga igala sa kuan kanang mga Tagalog dito sa kanang mga Tagalog ang mga vlogger mga komentarista. Ang tawag nila kang Claire Megala palengkera. Pag si Anticlear di mong kaistorya, para kang nakikipagtawaran sa presyo ng isda. Oh. Gibaboy gyud nila pag-ayo ang Pilipinas mga igala. Tinuod lang mga igsoon. Kaniyo tanawan ni problema. Nagpakialam ba si BBM ani mga igala ni problemahan eh? Dadalawom na kayong problema mga igalas katilingban. O kabalo ka, kinahanglan na ito ning i-address. Kung gusto ka, nga naapay tarong nga Pilipino mulusot mga igala 20 years, 50 years, 100 years, tarong na ito ni mga bata ron. Tarong na ito ni atong katilingban karon.

0: Mao na mga igali atong mahimo. Pero pasagdan ta ni. Wala ay mag mao na lang naka kapoy lang pero sige lang mo na may trabaho sa pulis. Dakop buhi, dakop buhi, dakop buhi. No kay total enigma hamtong na sila, mahingpit na magyong madakpan, pero ang pangutana kay naman po'y musunod. No? Naman po'y musunod. Dili man lang kay pag 18 sa mga padlongon, wala na ay kuan na, man po'y mang-recruit man po na sila. Mang-recruit man na kay nagpabilin mang Yapon mga igalang problema. Ang ugat sa problema na araman, pabilin pa mang Yapon, mauna siya baga kay Sunan. Morning, sir. Watching from Barangay Kamuning, Asuncion. Mayang buntag ni mo diya, John Jampon. Dato Jerry Sisbino. Mayang buntag, Katropang Arnel. Mayang buntag sa... Karon, nanggawas mga igala tong gusto na daw sa uban lagi nga ibalik tong dili maningon nga terror, but usubay tawag kasi proper term ana mga igala, no? Isog, no, nga mga pero bawal lagi makalabay kag choke karon, bawal siguro, no? Mapriso ka bay? Oh. Nabag targeton sa una lagi classmate nako. Kana lagi nga ingani ato kadako mga igala ang kuan, ani kataas ang inibang eraser. Ah, pilit lagi sa naong lagi. Di magid pa to okay. Nagklase mi hapon na to nya. Sige migsuwat, no, Pilipino, sige suwat. Nya. Ang maestra nalagot na kay badlongon, di gid mo hilom. Targita pa bitog eraser lagi. Ah. Pasa ni baba ko ng eraser may gala diri sa naong. Nya katog yung ipang bago bagiana ba? Ah, puti-puti lagi ang dagway, gi-up-up ang panuhak ko. Ayaw! O yun ba mo, mga igala, nga ibalik sa eskwilahan katong isog ng mga teacher. Sige daw, big, nakadomdom ba mo sa inyong teacher nga isog? I-comment daw, big. Itag daw sila, itag. Ha? Dapat kasuhan ang minor kay kabalo naman na sila nga mali. Maunsaon lagi na to pagkaso, Jun Jampon. Mo man yung problema. Sama sa giingos principal, unsaon na to pagkaso nga ang balaod nag-ingon, buhian. Kisa man ang balaod kang Kiko lagi. Ha, may mas labing maayog si Kiko na lang atong prisuhon, be. Dako na kay kadaot, gigihimo mga igalas katiling ba ng iyang balaod. I-drop ko no mga igala ng inyo ang kuwan diha, be. Mamunal kag iro mga igala, mapriso ka. Makaligis kag iring mga mabidyuhan mga igala. Mapriso ka mga igala. Di ba? Katong usaka batan-on ba to o medyo may hamtong na to. Nga iya mga igala gikonsumo ang baka, mapriso sa siya. No? Bestiality ang tawag ana mga igala kana mga tao nga mutirag baka, mutirag baboy, kanding. Bestiality ang tawag ana. Ano may ana nga mga ano? Kung gikonsumo ang kanding mga igala, no? Mapriso ka ana. Animal cruelty. May nga igsoon, mapriso ka ana. Iring imong dakpon, binuangan na imo, mapriso ka. No? Mga iro, mga igala imong dakpon, priso ka ana. Pero nga no, pag-abot sa tao, mga igala, kumikan lang kay 15? Ah, ginuo ko. Pero giplano. Bullseye. Sige, i-drop ko no. Bugnaw ang kabuntagon pero makainit man ang panghitabo, Sir Arnel. O maulagi Doc CJ ni Druda. Muna ginaingon nga, inigans na lang minimo kang palangga, muna yung pinaka-importante sa tanan. Ayaw! Ang pinaka-importante, diha Doc, nga gamit rin sa XFM, imaming inigans kang palangga, no?
1: Secret.
0: Ito mga katropa, sa atong pagbalik, kung mao niya ang problema, bay, naghantag pwedeng himuon eh. Kaya lang, kung seryoso ba ang atong katilingban sa balaod, di na tapwede balaod nga bibibibi. Di na tapwede balaod, may gala nga, memorize na magunas mga badlungon karon. Di ka mapriso, sige. Pero, Pag makabalo sila nga, uy, nausab man. Hipos na, bay. Mahipos na. Tinood na. No? Hipos na. So, sabi, o si problema nila? Kiko, baya kini sila kabataan. Nga, ila man yung ipabarog nga, dapat, kuan, kinsigyod pataas, no? Kinsigyod pataas. Kaya atong ipapriso. Ay, may maka, na criminal liability. Hana yun dapat. So, may problema niya. So, gini, kontrabida, gini sila sa Pilipinas. Okay man na, mga egala. Okay. Okay man na sa una. Nga wala pa ning problema, ha. Okay? Na yung mga abuses. Pero, it's high time to amend this law, mga igsoon. Gumikan kay, wala na siya nag-address sa present problem. And remember, walay balaod nga dili maripil. Tanan balaod, pwedeng paphaon, ilisan, i-amend mga igala, or constitution maning amendment o revision, repeal maning mga igala ning Republic Act, mga special law, no? Pwede ni siya mga igala ma-amendahan. Na bagong RA karon i-amend ni or ilisan yun ni totally mga igala, pwede na siyang mahitabo. Nga naman, ang balaod logic, ang balaod mga igala, dili na siya usa ka butanga naka-fix, kundili mairog na siya mga igala base ngadto sa lakaw sa katilingban o lakaw mga igala sa panahon. Na gani mga obsolete laws, na na mga balaod niya karaan na di na kayo applicable, nga naman, ang iyang gina-address during that time, wala naman. No? Nalipas naman. For example, karon mga igala, dili ka makaingon nga, maot or, di man maot, but irrelevant, unnecessary, no, mga igsoon, kung magbutang kag balaod sa una ng cyber libel, simply because there is no such thing as cyber world during 1700s, no, 1800s, marag, gab, ni Pilit, gab, ni ungot-ungot siya, no? Muna na, ni slow muna dyan, dili pwede nga maghimo kang cyber libel during that time, panahon ni Lalapu-Lapu, ni Limahong, ni Kisapatong mga kuanto. Dili pwede, simply because wala pa'y panginahang lanon, ana. No, they do not exist. Kano sa man lang nag-exist mga igala ang cyber libel? In the advent of internet, social media, etc. No? Di na mga igala na mugna. During 1991, newspaper, radio, TV, ta, wala. 1990s, wala na. So, wala'y cyber libel. Kano man, wala pa may cyberspace, cyber world. Dili pa man naaman mga igala, ba't gasugod pa lang, dili pa siya nag-dominate. Karon, kailangan na ba? Yes. Nga naman, naa naman siya. So, muna'y balaod. Buhatan gini mo siyang balaod in order to regulate action. Karon, dili pa ba din ipahigmata sa atua mga higala? No? Or, sa man, magparihan na lang ta sa Amerika. Nga di na kinanglag lisensya para sa pusil. Kaya padalo na ako may galag kanyon to akong anak. Ano, alkansi di ay. Pero ang pangutana mo, o yun ba siya sa ato mga higalang customs, public policy, moral, isip mga Pilipino, dili. Kay mga peace-loving people ta. Dili na mga higala. No? So ang dapat buhato na to, disiplina. No? Ang dapat buhato na to, disiplina mga higala. Nga nga nung mga babag, mga gini mga tawhana, mga higala, kini sila kabataan, unya ang pasangin lang pa kuno anong naingani mga bata ron, sinigong. Yun na pa. Nga naning kamot ganiin taon tumigil lang ang madisiplina ang mga kabataan. Sao man mo na? Nga mahimo man siyang sadaan kung iyang dugayog priso kina may balaod ni Kiko. So, on the level mga igala sa atong katilingban, kailangan na ay balaod, usab, mausab na, kung angay usabon. Dut, ana, para magamit po nato mga congressman. Lagi? Ngay kaduha, lihapod sa mga eskwilahan. Kaya na ay mga bata, ano o, natay mga bata nga pag-abot sa balay, buutan, di ay nagpugong. Pag-abot sa eskwilahan, lahi sad ang ilang mga actuations magaygala sa eskwilahan, lahi pod sa inyong balay. Sa inyong balay, masugo, yango-yango. Pag-abot mga higala sa eskwilahan, salbahis. No? Nangay nga na, bitaw. Karon, kung walay, walay kahadlukan niya sa eskwilahan mga higala, o ilara pong isi-isihon ang ilang mga ikaduhang ginikanan diha mga igsuon. Ana na po na sila mga higala magkalat ng lagim. Ang uban diha, mag-apilo ganggang mga higala, no? Pag-abot sa, usually high school. No, usually high school mga igsuon. Naasa high school na kasagaran. May kahadlukan na. Labi na karong mga panahon na mga higala. Nang wala karong mga idara diha, 12. No, kanang 12 mga higala karong first year naman na. First year high school na 13 ana. Second year. Grade 8. Grade 8 na mga higala. Bullseye. Bullseye. Kinahanglan po diha mga higala ang na ay ipabarog nga ilhon nga otoridad. So kinahanglan po diha mas strikto-strikto ang pagpatuman mga kaigsunan. Kay ngano magunsa man na inikabot sa balay buutan pagkabot sa eskwelahan badlungon murang yung ekstra. So dili ni pwede mga higala nga isa lang isahan lang isa lang ka action no, dapat in every community mga higala maghuna-huna ta kusa may mahing buhat na to ani para sa mga ko. Mo kali na uso ni ron nga nangandoy sila nga ibalik daw ni mga terror nga mga teacher mga isyu nga mga teacher. Ipakita daw tugab katong ng labay chok. Oh, kana oh. Apa? Ha? Ba! Ba! Oh.
1: Then multiply the
0: crap.
1: Then multiply the
0: headshot kito, headshot.
2: I talk to my
0: Lamaya, lamaya, lamaya sir, lamaya sir.
2: Where the...
0: Lamaya sir, lamaya.
2: I talk to
0: Nitingog na po sir, lamaya sir, lamaya, lamaya.
2: To my where the
0: kaubuhon na noon ko. Ismaela Sabiliano Asuncion, grabe bitaw ng tukuran sa Buanga del Sur sa Pagadian City, mana daghan teenager nga badlungon bisan mga bata, no? Drop a picture of your pinaka terror nga teacher. Kuan na kana siya ayo tong kuan gab picture. Ha? Kana siya di pwede? Di, kuha na siguro, dili, drop, pakitag na lang kanang tag kayo. Sila picture yun, anak na. Pakitag na lang sa inyong terror nga teacher sa una. Wala, sila, wala na sila, kuha na na. Disiplina, bagay gala sa eskwilahan, kinahanglan hugtan, mga kaigsuunan, no? Kinahanglan nato na, kung gusto ka, mga igala, mamahimong murag Singapore, nga mga tao, mga igala, disiplinado, Japan, dili ni mga igala, mahitabo overnight. Kung puro takarapatan, wadi ni mahitabo. Tinuod lang. Wadi problema na to sa Pilipinas. Karapatan. Oh. Puro karapatan, mga higala. Mao na itong gidangat, mao na itong igiabot, aning puro na to karapatan. Karapatan, magunis mga bata ni. Tanaw ayaw ni. Para na ko, tama po ng ingon ana kay daghan mga estudyante nga buang na sa karon term ni Ma'am Jing Pigarido buang na gyud nga mga panahon na katropa. Dire ko sa kuan be sa YouTube na to mga igala, basa tag mga mensahe, no? Uyon ba mo sa tong pulso na Pilipino ron? Uyon ba mo mga igala nga ibalik tong mga isog ng mga magtutudlo. Kuya, challenge po din sa mga teacher karon ha. Kay friendly ang atong mga teacher karon, no? Ako niagi ko mga igala og kamaestro college. Instructor tawag, no? Instructor, college instructor. High blood on ko gamay. Muangkon ko, no? Medyo short ang akong temper usahay. May ko kabalo ko butudlo. May igala friend ko sa estudyante. Pero pag mulapas na mga igala, manlabay kog bangko. Yeah, actually. Nakoy, wala di pa mo dapat but kuan ba kanang halos mabuslot ng lamisang hapak ba. Di gid ma nya hagarog sumbagay ang estudyante. Ha, college po to sila, college. O man po yung musukol, dako na ba ito? Gisuklan ko ato ba? Sige, bit-bit ko atong bataan, may gala. Nga naman, mga kaigsuunan, sa akong kabahin, kung mao man ito'y pamaagi, aron nga mo respeto sila, kung mahadlok sila, mga igala, wako'y labot o ganahan sila o dili. Karon man good, we are so concerned about unsay masulti nila, mga bata, no? Mapos, makaha ko, etc. We are so concerned of that, mga igala. Kailangan ta siguro rigid discipline, no? Kailangan tag rigid discipline mga kaigsuunan, because this is school, no? And we want to produce mga igala better Filipinos, discipline workers, discipline professionals mga igala. And the discipline mga igala dili na siya pwedeng makuha nimo all by yourself. It is an effort mga igala ipatuman di as community. When there is a law and the law is being enforced, mga higala, with all honesty, kung naay balaod, o ang balaod, mga higala, ipatuman, way pihig-pihig, ipatuman, mga higala, fair and square, way giila, ki anak ka sa mayor, ki anak ka ni congressman, ki anak ka ni BBM. Pwede kang mapriso. Ingana mga higala ang nahitabuan ng Singapore. Wa sila na nga tuog lang pagkaugma, pagmata nila, disiplinado na silang tanan. Kita? Kung ang liderato na ito, parihaan ng BBM? Ha?
2: I talk to my baby.
0: Unsay future sa Pilipinas pananglitan kung mubaynti ka tuig pas BBM? Mumigrate na ta. Maglahi na ta. Sir Arnel, mangutana ko, naabay tambal ang Yes to Health para sa hubag kay na ako'y hubag akong kilikili. Yes, sir. Santone plus gold, sir. Naa. Or much better, at dukang Doc CJ, na si Doc karon sa clinic kay Bernice Manron. Ay, hapde de sila karon, no? Mag-hapde ra mo, Doc, no? Sige lang. Pero samtang wapagkakaatos clinic, asa magkadapit, di bang kung ako na mabasa imong pangano, kay Arabic man, di bang kung kabalo mo basa, ana? Saan man na pagbasa, ana? Kining pag-maintain mo sa Santone plus gold, no? Kapsula na, no? Baka tanggal na, tanan ng mga bugon-bugon diya. Mga bukol-bukol. Again, barahin ta may gala. No? Kinahanglan ta o rigid discipline. Kaya karon concerned kahit ang sounds eh. Dapat maayo ang imahe, mga bagsak kung bagsak. No? Rodel Opinaldo, Patimbaya, Tatay Roger. Silen Duero, Sir, ngipon sa kilat ang gamiton para yun madutlan ni mga bataa. Di na yun ngipon sa iring. Di na madag ngipon sa balaod. Manuel Tafalia, dapat si Kiko ang dapat manubag. Anang hitabua, o siya ang dapat mapriso bahinoon. Ha? Mapriso na si Kiko. Ano? Ginagamit na minoon karon ang mga kabataan. Ginagamit man yun. Ayaw po, sir, samot na kung ang mga bata nga hilumon sa school, dili na noon mo school, kay mahadlok sila, dili man tanan, pero ang trauma sa bata, dili lalim. ang terror nga teacher, ang estricto nga teacher o isog nga teacher, dili man po na isog siya dito sa Waysa. Hinoon, we are aware nga prone na siya mga higala sa abuses. Van Villanueva, sir, tagaman kilam, sir, palit ko karon Santon plus gold. Salamat kaayo. O, salamat ni Budia, sir. Van Villanueva. O, pangaan sa akong principal kaniadto sa elementary, si Sir Van. Villanueva po'y apelido. Van Villanueva, sir, salamat. Tagaman kilam, palit karong Santon. Sige. Naamag kay Bukol-Bukol, buhato ni mo, sir, much better. 3 times a day, no? For ano? For 2 weeks. Tanawin ni mo na, sir. Minti na yun. After kaon, sir. After kaon. Kaon ka and then inom kang Santon plus gold. No, minti na sir. And then tanawa pohon. Igna dayong ko. Sige, padayon ta. Mga igala, walay laing mabasol na sir. Kundili parenting, mauingon ana ang kabataan karon. So, kani, dili man lang po ta makaingon ba mga mabasol na to solamente kang Kiko. Pero, naagyod po'y kabahinan, mga igala ng balaura. Pero di po pwedeng mayungon ka, tanan-tanan, di haragikan. Kining problema ha karon sa mga bata, bay, naku, ni, lapad din nga problema, tinuod lang. Ang atong kapobrihon, dire, kutay na ni. Nga naman, kapobrihon na to, ng mga ginikanan karon mga matarong, no? Ng mga broken families, ana, mga ingana. Kining atong early pregnancy, teenage pregnancy, apili siya. No? Kutay ni aning problema. Mga kaigsuunan, no, kaning ka job kaning walay trabaho, no, unemployment, apil nga naman kanang walay trabaho mo na ilami mudulog.
3: Pino
0: no. Pag walay trabaho lami magsigigimog bata.
3: Ay
0: nya pagkaw man di na mga higala magkauyon bungkag pamilya na yung mga bata mabilin, bata ang collateral damage, no, mo nang at some point tinuod gyapon ang realidad kuan gyapon na acceptable gyapon na realidad gyapon na mga higala nga kini mga bata somehow they are also victims of the opportunity, no, mga biktima sa di sila mga igala sa gibanghimo sa mga hamtong mga kaigsuunan. They don't ano, wa na na maigala sila nataos kalibutan nga ingana na sila kamangtas. Produkto sila mga igala sa panahon, produkto sila sa pamilyang nabungkag, produkto sila mga igala sa pamilyang nagpasagad, produkto sila sa mga ginikanan nga dili manghipos mga igala sa ilang mga anak. So somehow tama na parenting ni siya. That is why the approach mga igala is holistic. Dili pwede nga balaod lang. But it is a big help mga igala. Dakong porsyento makatabang mga igsoon. Dakong yung porsyento makatabang pag ang balaod mga igala istrikto. No? Pag ang balaod istrikto. Dili mga igala basta-basta magkompromiso. Dako gina mga igalang tabang. Dako ginang tabang. As in. No? Kaya nga naman, bisag ikaw mga igala di as pamilya, magamit man ni muna. Ikaw nga amahan mga igala, magamit man ni muna. Nga sige, ako yung mubit-bit ni mo papriso. Di naman pwede mo ingon ng bata, di man ko mapriso tayo. Usay dili. Pwede kang mapriso. Sa karon. No? Sa karon mga igala. Di man na pwede buhatong tatay. Nga naman, tubagon, balansya sa iyang anak mga igala nga 12 anyos. Di man ko mapriso tayo, mauli na ko pagkaugma. So, kini nga problema lapad. Kini nga problema laong mga igala o kinahanglan tag-approach nini. Ang trabaho sa mga kongresista, panday silag balaod nga maayo. Kaya na uyon sa panahon. Nya kita po mga igala nga mga ginikanan, we need to do something else para sa ato ang mga igalang pamilya. No? Mga simbahan. No, mga simbahan. Lala ka ng mga bata, kung ano ninyo na. No? Ang atong gobyerno, dapat napay dagang programa para mga igala sa mga kabataan. Kinaana may gala sa atong konstitusyon. Palisiya na mga igala sa atong atong gobyerno, sa atong estado mga igala. Ni amumaho na mga bata, ay tudlo ikawat na mga bata, tudlo amo yung kawat pod.
3: Ay!
0: Ang inyo rang gi-construe nga pag amo mas sa mga bata kanala yung iski-iski nya di sa iski, makatuno pag makawat na mga bata noon may gala mga bibi buaya. Oh. Mga bibi crooks. Pag dako mga igala, dako na nga crooks, no? Dako na kay nga nga. No? Maura na yung mahimo na to. O niya, dili pwede nga, musurrender ta. Na may mga ginikan naman yun, ta surrender na ko ni mga bata. Ayaw, dili pwede. Mura na sa gobyerno po, dili pwede. No, nga mo surrender, buhaton yun natin kung sa kutob sa tumahimo, mga igala. Para lang yun, matarong ni sila. Ngayon naman, imagina, may mag kalayo rin, 200 years old na to. Imagina, maoni ang mga sumusunod ng mga Pilipino. Imagina daw. Niya puro badlungon. Mag-usamantana. No? Kasi Pilipinas, kung gusto niyong maabtan sa imong mga anak na buutan, no? Ang Pilipinas nga maabtan, mga yala ka mga bata, nga puro na lang mga rublaks ang nahibawaan. Kinahanglan na to ni mga higala karun. Valilin Sanchez, ipapuyo na si Kiko sa barangay o syudad nga dagag batang badlungon para mahibawaan niya ang problema. Ah, tuok ang Kiko. Alas 9.36 na, mga higala, ang dagna sa itong bagmanagumanuman na. Kani paapas na ni mga igalan ako napoy paapas last naman tugab no anapay sunod ani be wala may pulso no wala paapas sila ni kay mo extra na ko kay murag gihangak na ko ni kining nakit-an mga igala sa mga bata daw dito sa Buangga gyapon ni. Oh, katong anghel daw ba? May anghel yan. Panganod ba to? Basig na jatot mga igala nito sa mangga. Alas 9.36 na, ginibahin natin ganin yung mga igalas premium D3. Ang premium D3, usa ka food supplement, nga adun na mga igala ay VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3, 200 IU mga igala. Katong mga taong galuya, no? Katong galuya per me, pag inom ragod mo ani mga igala ning premium D3, no? Kay... maayo kay ni maigala ning kuan kining VCO no okay kay na maigala sa antivirus man ni eh. Antibacteria no unya makahatag ni mag instant nga energy mga igala na pag diri moringa seed oil nya di abag maigala ay vitamin D3 200 IU no pagitao na gini mo ang tatak diha nga yes to health mga kaigsuonan nana sa mga butika mapalit of course. No, di na mga igala mapalit dito sa malunggay pandisal. Nana mga igala sa mga butika. O sa atong clinic, of course, mga igala, ginaimutang diya sa may door 8. M Central Building, door 8. Diya mga igala sa may Ganti Road ni atong dakbayan sa Tagum. Na diya mga igala, nagluyo na sila sa Mr. DIY. Tapad na sa bugasan, unya na ay baligyanag mga unsada sa inchik. Diya mga igala, mga kaigsunan. Nara diya, nakabutang, Yes to Health Clinic and Pharmacy. Okay na? Mga katropa. Ato na ni paminawon kay gikagubtan man gud ni. Sa Buangga na sad kita kuno mga bata mga igala og anghel. Noong nagsakay kabayo, nagdala og cross. Wala nga di po ka ba kaingon nga nagdrama ning kuan kay sila man tanan. No? Ang wala lang gyud kita ang teacher. Sige daw gab.
3: XFM Katropa.
4: Mo gani ah. Mo kan gawas.
0: Oh kani kani.
4: Mo. Hm? Atingala ni higdon. Usa ni ilang kalibok ni banaan diha. Sabi ay. Nag-eso, banak kay mga bata. Sa nag-kulang siyang. Sa kagitan-awan nila. Dixie! Dixie! Dixie! Saan kayo na na, ha? Ha? Saan na, ha?
0: Anghel?
4: Ay, anghel ron! Asa ron? Asa may anghel daw, eh, no? Ang kita ng mga bata, ang anghel, nagkasakay kabayo. Sure. Asa na, Bitoy?
0: Hindi mo to si ma'am. Bali ma'am, bali ang kabayo nag dili ang nahapit na bali ni ma'am no. Ang kabayo daw nang sakay sa anghel dili ma'am bali. Ang anghel mo na sakay sa kabayo, ma'am. Oh. Sila palay para yon.
4: Kita bas lang ang sakay kabayo.
0: Makana, mo na tama.
4: mga God, ayun, mga bataan yun. Asa mga God? Suko ni Inde, gibira-bira ang buhok ni kulat na. Ay, dali lang ito kasi nipusin siya. Ay,
5: ano man sa
4: mga mga mga mga
5: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
4: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
6: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
4: mga mga mga mga
6: mga mga mga
4: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
0: mga mga Kung saan may nakita ni mga bata, aka, no?
4: Kung Jesus name, nami nakita, oy, wala yung kita, oy!
6: Ano, kumari?
4: Asaran! Asa?
5: Kamaya, mama!
4: Aman!
5: Kamaya, mama!
4: Kananga!
5: Kananga, may mama! Wala na siya, mama!
4: Asa, mama, isa kulo!
0: Asa, mandiha! Asa, mandiha, be? Niapil na po kong kalibong ngayon. There's something supernatural happening or whatever. Either na possess ang mga bata or saba, no? Pero naagyod kaya nganong tanaw ni mo sila. Laid po mga ikala magsabot ng mga bata, madungan o paninggit. Naamang yun sila nakita, nga waka kita, di ta kita ba? Lagi unoon sa kani, gusto na ko masabtan. Pangano drama na niya na lubi? Sige, padayon daw. Eh, ang bata, pag makikita na, kuhan mo, singgit na po sila. Sige daw. Hmm. Oo. Oh.
4: Asa ko na, uy? Asa ka na?
5: Kalayo, mga taga, oh! Kalayo, loko po, kalayo, mga!
4: Asa mo si Purma?
5: Lalo, kabayo, din na may gana, oh! Gana, ma'am!
4: Ikaw, uy!
5: Madi, madi, sa Gabon, ma'am!
4: Gabon?
0: Oh, pwede nang banaas mga bata mo?
4: Asa ba? Ay! Wala na ang mga bata. Wala ko takita. Uy, makam ni.
5: Nakakamay
4: na mga bata, di ka kakita man. Ang mga gas ko. Mamay sa ulo, dali kita. Na mga bata, maninggit sa mga kita. Wala mo tali mga bata ka. Uy, wala na dyan mo. Wala na ang sila. Uy!
0: Oh, tawa o.
4: Uy, mga bata, may nagkakita. Uy, no, mga manood mo, gid sila, kakakita, gid sila. Ang mga maisa, kanila gid kakita.
0: Asa ba na naman? Apil na ko kalibog, ma'am. Sige, napadayon daw. Asa man dapat anakon?
4: Uy, asa man na ila. Uy, naadaw biya panganod.
0: Maapil na butang liyan.
4: Mga bata, ang malaga kita. Asa mo kung anak, uy?
0: Walang imam.
4: Wala, grabe mga bata. Wala.
0: O?
4: Wala, o. Magkakita, gudaw sila, uy.
7: Ang
4: sabi ng mga bata, diri, uy! Wala, grabe ng mga bataan, eh! Wala na itong kita. Ibot, kung saan sila, oh. Hala, mga bata, kakakita dyan ang mga bata, uy. Hala, uy, ginawa ko. Huwag mga bata. Aman ron. Asa man napit, ana, uy. Tama ka na. Asa man na pabor ka ng kusot. Wala na po daw, uy. Bana sa tingog nila, uy. Moga ni ah. Moga ni gawas.
0: Okay na.
4: Kasi nga lang, nagigda.
0: Oh. Alas 7.46, mga egalag. Unsa man to'y nakita sa mga bata, ay mga nanggawas karon naging nga balita, kita ko no, mga egalag, o anghel, na yung muntag ni mo di katropang Chuck Ortiz. Asa gani si Chuck Ortiz gani? Oh, may buntag niya. Unsa man ang nakita sa mga bata, mga igala, kay kuno, nikakita man ni Maygalag, anghel kuno nga, nagsakay kabayo, nagdalag krus, niya daghan, pila ba ito kabuok, tulo ba ito? Niya magsiglupad-lupad krus, kalangitan, mga igala. O niya nagka-create ni mass hysteria. No? Di man ka makaingog, tinuyo to kay, o giprank, kay tanan man sila, nanudlo po dito. Sa, kung ano niya, ako nga nagtanaw, aksyong panimbawat po na akong balhibo ba? Nga naglibog na po kung asa gito ilan nakita, mga igala. Hinoon, o, matakita pa mga igala ng Dagwes Anghel ba? O niya, o Biblia sa imong paistoryahon, mga igala, anto ka sa Old Testament, kanang anghel, mga igala nga, giingon ninyong nakapurmag-purmag tao niya na ipako, murag di magyod nga na, lahi magyod purma. Pero, anything may gala can be done, it's possible kung mo shape into a human form, pwede good, no? Okay. Katubitong nipakita mga gala sa mga babae o nila Magdalena dito sa lubunganan ni Jesus nga lalaki. Kuan man to, no? Lalaki man yun, no? O katubong sa pagsaka niya sa langit, naasay nagbarog dito ang laki sad, no? Niingon, nag-unsa pa mamudya, ang simughanga diri. Now, kini makita sa mga bata, di punta makaingon mga igalag. Kuan ba kanang maog yun to, anghel ba yun, at kabaluan na kay basig. Unsa ba ba? No? Kanang naabay, ang kini mga demonyo mga igala, mga mangingilad ba yan? No? O sa, kanang ang amahan sa ilad, kanang demonyo. Karon kung kini ato mga taga-gobyerno, ng mga, alabi na ni mga opisyal na to, mga mangingilad po ninda ko, kuan na sila, kauban. Ang mga mangingilad kanang kuan kanang alipuri sa demonyo. Okay, si Satanas ba mga igala ang the prince of lies, no? Ang principis ilad. Oh. Di ka pa kumpiyansa, no? Di ka pa kuan. Ang ato diha mga igala, posible ba na pa na katrobang aron na suwat ba na nga makita nimo ang mga anghel nga musaka kanaog naaman jud na tinuod ba na, no? Naaman na mga igala sa Bible pero bangutan na karon na ba na puso ko kasayod. No? Wadyo ko kasayod mga igala. Nya kana mga na mga kwadya mo compute ko no nga moabot ng Ginoo mga igala. Di na makompute oy. Eh. Di makompute na, no? Ang gituyo man as Ginoo bay gadi magpahibaw. Aron nya kanunay kang mangandam. Sa to pa tuo man kang Kristo, pagpakasama ang Kristo. No? Unsa imong kuan ba kana bang sige man kag simba kada Domingo o Sabado ba kaha o sa bakang adlaw mo simba dia. Sa may mong nakatunan, sa may kitudlo dito, gugma, no? Pasahilo, buhata. Moro, masayang makapalagit mo na. Pero o, kitudlo ang kapag gugma, sige na noong kagpanglibak, adin siyong kakasuhod siguro, ano may. Kitudloan kag pag-antos, no? Mumani moto na to sa agwanta partilis. Di ka malagit o di ka kahibaw mong agwanta, eh. No, gamay lang mga hagits kinabuhi. Mangluod na kas Ginoo, ah, bahala kang Ginooha ka niya. Ginood pa ka, anong imo mong gilisod-lisod? Okay, natural. Iyang anak ka niya, imong gituuhan. Ilansang ukros, ikaw na noong magpa-sayon-sayon. Unsago ka. So, nga niyang kinabuhin, ay kalisod, ana, mga katropa. Pero hupti imong pagtuo, gituluan ka nga. Wa man siguro ay nagsangi o di may gala nga. Dumti imong isig katawa, wa man siguro, ingon eh. Gugma, yun na. Gugma, duwara man na, nag-revolve man ng balaod, mga igala, no? Sa duha ka mga dagkong balaod, no? Ining duha, hang all the law and the prophets. Una, higugmaa ang Ginoo. Stibok ni mong kasing-kasing kalag, no? Una-una, no? Pero di gina siya imposible, di gina siya mga igala mahimo kung di po ka kaibaw mo higugma siya mong isig katao. No? O gang, ang sunod, ana, mauna mga igala, parehara po ni ana. Higugma ang imong isig kaingon, sama siya mong higugma siya mong kagalingon. No? Muna buhata everyday, no? Di ka mahadlok may gala ng mga, di ka manibaw, imulibo ng mga linog, mga kuan. Ano, tingnan ako nga, I love you Lord, mga tao, bito, I love you Lord. Pangutan ulit mo, grabe ka religious kayo. Ngani, mahal na ko si Lord, and etc. Pag mahuman ang kalibutan, Lord, ayos sa Lord. Kung sa ko ng istorya, ha? Abi ba kung excited ka makikita ni Lord?
7: Pinawa!
0: Si, mga bata, akong ipangutan na, mga igala, kung kinsay gusto mo itong langit, hands up tanan, o dagang kayo ni hands up. Kinsay gusto mo una, wala.
7: Pinawa!
0: Wala?
7: Ayaw!
0: Oh. So, yun sila nga, pwede tilimadon, talimadon, mga igala, pwede. Pwede, pwede tanan, possibility, mga igala. Pwede sang hinimuan, mga igala, sa kalaban. No, nga, mga bata na ipakita. Yung mga bata, na-hysterical in taon ang mga bata ba, no? Na-hysterical in taon ang mga bata. Oh. Kini mga igalang sani ilang nahitabuan to nung kita sila guan so wa man ta kita sila nakita mga katropa no padayon lang ta sa kuan no padayon lang ta sa atong mga gimuhaton nya magtinarong nya ingon si dito alabat ingon dito dito alabat nga ikaw ka ikaw tropa libakiro rabaka Ang akong gilibak, libak ba ng atong iskutas BBM?
8: I talk to my truck, I talk to my where the
0: Bahala na mo ato ko guan, bahala na di ko pasudlog langit mga igala tungod kay akong giaway si BBM.
7: Pinawa.
0: Basta nakita na ako mga katropa nga wadyo din na, gini na. Paano itong mga Pilipino? Alas 9.52 na mga igala, basin lahi nga Lord. Mga ganin, ang careful taana, no? Mga katropa. Agoy, Maritos, di ay katorni. Tinood yun na, sir, bitik rana sa satanas, sa mga bata ang gigamit. Oh. Amping lang ta kanunay. Nanlimbaut po akong balibo sa mga bata, sir. Kasi hindi mang limbaut na nang nag-hysterical kung sila. Isa ikaw, siguro na ka dito sa aktual mga igala, no? Nga, tanan mga bata na dito may galang hangad. Sige o gatudlo sa langit. Ikaw atong gato mga igalang maestra, sige video wa man siya nakita. Sige po siya glili mga igalas pangano doa man. Alas 9.53 mga igalang tag na sa atong pagpanagumanuman. Warang oras. O Lunes na po tabag kita kits mga kaigsunan. Sa nga, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kahanginan, inubagad sa itong sparring partners, bigas naman katropang Gabalas. Inyong alagad katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos, God bless us all, mga katropa.

0: in yung dadugog ang bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto ba nimong isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pick Pickup at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: gaat over. Exciting!
1: Ay, na oras, mga igala. Bisagwa mo rin ang utana. Doon na tayo 13 minutos na nakalabay sa labas sa bunta. Good morning! Kumusta? Welcome! Exciting!

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calves, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali, rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, so gayon na ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa.

0: la haya de con que falta.
1: Yes, mga maring, kamusta?
2: Hello, hello, sige ko. Ano do kayo po ang microphone kay Mabungol Gando Kadalunggan.
3: Bagay man na si mo, maring.
2: Sige.
3: Bagay kay mo ang tingog man, mga lapos-lapos.
2: Masagat-sat lagi, walang Twitter nga guba. Sige. Barat, okay na ba ni maring?
1: Okay na to, dagang salamat.
2: Ay, dagang salamat pa. Okay, ang sabara rin, no?
3: Anto na po sa sunod na itong panakita.
2: Thank you for watching.
1: Magkabaring atong oras di ay, bisag mo na muntahan na di ay, doon na tayo, alas 10:35 na sa buntag. Welcome ka muntanan. Mabati na mga maring, diri as sa... Nagkadaiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao, gikan diriya sa studio sa XFM Tagong.
3: Sa Studio X.
1: Ana.
2: Ana.
3: Nalampas man day kamaring.
1: Taason man jud ko ina.
3: Murag niya una kag pataas imong tono.
2: Kanang sa suot ni Mamaring Erika kay kuan kanang Mickey Mouse and the Roborat.
1: Ay pag ana kay wala biya kabalo si Ganggang ani nga gidana ko ni.
2: Hala oy.
1: Ya kay ya man tanin ko suot no ya kay ni alasan mo gid akong kabuhi ba nagiko kuha na ko dai.
2: Busi mo jo giharbat.
1: Giharbat na ko kay ako sa musuot oy kay kabalo biya ka sa tuo ano nga mga.
2: Correct. Mga ambisyosa ba yata.
1: Mabati sa tama nga igala diri asa.
2: Yes, yes, XFM General Santa City. Aga siyempre ito itibaya aliya ang atang team leader at ang pum pum girl wala lang si
1: Philip Oligario
3: si pum pum girl yan eh
2: pum pum girl ang siyempre
1: si Ma'am Evelyn
2: yes
3: kamusta na ka siya maring
1: okay lang
3: loob na kahayang panguhan okay yung ginawaan or yung
2: pamitay
1: mabati sa tama nga igala sa ikanong adlaw nga pag hook up diri sa XFM pagadi
2: abas abab si Kwan si Kwan diha si siyang ala to
1: si Stanley doon yan
2: ay si Stanley ato mga ako sa itibayan na itong mga tagapagadian na
3: yes nilipin na si SM diha si SM Kanyan
2: yes ang mga ata na mga constituents diha no sa itong mga katropa diha sa may XFM pagadian na
3: ito na lang din na marin
2: ala magin na
3: di
1: ayaw pag ano ba?
2: Ayaw niya may isang giti, oy. Ayaw siya isang gitsagit niya.
1: Og, mabati sa mga maring, diri ang sa XFM Mati Sete.
3: Yes, kaoban lang yapon diya, no? Si Inday Tato.
2: Si Inday Tato. Aga si, Bibo Pixon.
1: Og, diri ang sa mga maring sa XFM Bukidnon.
2: Yes.
3: Kao ba namang mga amigo nila nga sige, hilig ka nika ng utan?
2: Oo, hilig kay gulay, no? Si,
3: gulay yun.
2: Si Jonathan Lee Soriano. Aga si...
3: Mura ka nga nga di ay?
2: Amo, alam mo ko
1: ang mura ka ng banakon nga ng itlog, gani. Kasi pamusmo, isong kaay ka. Nailagi ka.
3: Murang manuhik. Manuhig ka ba na ako?
1: Mabati sa Takarandria sa XFM San Francisco.
2: Aba.
1: Hindi ba si Kuniloy?
2: Ay, outgoing na si Kuniloy.
3: So, kuan na yun?
2: Sign off na.
3: Ay, nag-sign off na siya.
2: Sign
1: off na. Ay?
3: Ina-out ko nga magmalipayin ka sa imuang gi-off na nga radyo na.
2: Si Ray, si SM Ray, o si... Kuan na
3: si... Si Ray, o si Ray.
2: Si Ray,
1: kahanapa ka? Si Ray?
2: Amat mo si Ray, ah. Naamot mo pa si Ray Alinton, na.
3: O, si Ray nga.
2: At si is this your manager to si Ray Sarah Vasquez?
1: Hello, good morning, SM.
2: Okay, so karoon, no? Ito ang, natin ba yan naman ito, Tana?
1: Yes. Ito sa araw na ito, mga suki, nga tigpamati karoon sa ito ang sa radyo, nga text mo diyan sa inyo mga request
3: yes.
1: Na pagkakantahon today.
3: Hindi lang kayo sa radyo, Maring. Manilos na ang diyan sa imong live, Maring.
1: Ay, sa live, Sam, pwede mo mag-request sa inyo mga kanta, sa umsang kanta. Tao na muna.
2: Oy, request. Request mo nga bisag unsa. O si Babski. Aga si 113. Aga si Carlos o si Jeff Sirapranca.
1: Ala, latag na na. Pasta na niyo mga request mga maring. Kaysa mo ang bagbalik. Ato na pagtagad kina inyo ang mga request mga maring, ha? Siyempre, ato asab nga tila greetings sa auto na to ng pagkatilaan kayo. Hindi mo ginamuha kayo. Lamin dyan kayong tila.
2: Yeah.
1: Kiting katahatod ka na to sa Roktang Gigama sa Yes 12. Labay paan?
2: Ang Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Og
3: Santon Vitamin C.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o doon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukan ang akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: pala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: balik ta mga katropa. Guys, syempre welcome sa tuang special segment ang The Marites and Friends.
1: Yes. Ato timbayaon si Sigaro ni ang ato ang mga diri sa kuno nag-live oy.
0: Oh, sige timbayaon.
1: Timbayaon si Carl si Nita Valderosa. Good morning XFM Tagum.
0: Aba.
1: Ana siya si Josephine pero Vicente de la Rama.
2: Mm-hmm.
1: Good morning.
2: Hi Josephine.
0: Josephine.
1: Ang si Mami Jose.
2: Hi Mami Jose.
1: Dadalhin ni Rodrin Velasquez ipit mapuntaan ni Maring oy.
2: Hi ipit.
1: Dadalhin daw.
2: Ay, mura ba?
1: Taas sa mana.
2: Matanggal ko itong IUD.
1: Ay, iyaan. Taas mo kahit na iyaan.
2: So, ito ang IUD mga marim. But anyway, ito ang special segment nga The Marites and Friends. Gisapupos at din sa ito ang Kuan.
1: Ito rin, shout out si Kuan, si Edgar. Kaya na ang tanaw.
2: Ah, si Edgar?
1: Yes.
2: Edgar nga kamingaw? Kasi mga Edgar Garing.
1: Garing ha.
2: Ay, nako mga marim. Hato di ka na ito sa Turbo. Aron nga mas maligol pa nga ito ang tuhod. Makasuka ko ito bisag magluhod.
1: Yes.
2: Mag-turbo, perminte, matag, dulo.
1: Yes.
2: Partner.
1: Yes. Ayaw na. Ayaw po na sa uban.
2: Ayaw na turboy ng uban.
1: Kay mapusilan.
2: Pwede na. Ay, ayaw
1: delikado na.
0: Ay, kalang ko lang ha. Kalang walay kabilinggan. Sige.
2: O niya na. So ito na sana padungkod mga marins ito ang mga kuhaan ganina. Ito ang mga tingog na ato jung gi pila kabuan na tong gi kaugkaon na Louis A.
0: Be ani ana unsa man siya.
2: Ladies and gentlemen, ato na to karon diri ang si Master Nitinini.
0: Ay ikaw yung nakanta. Ikaw sa man ka.
1: Ang request man ako unya pa man ikaw kana kobot-bot kana kanta ni karon di ka mo kanta.
0: Unsa
2: ba ako ni away man mo diya be ako be.
0: Aba ako may unya pagkatahon
1: ninyo. Ikaw may unya sa listahan tanawa dito. Gibutan na.
0: Asa man sa listahan be pagawas be.
2: Hello. Hello?
1: Isa lang ang gagamitin, ganyan mo tingog.
0: B, check. Aba. Sige. Humanda.
2: Pagkitaay ko diyan ka ng idol of your ni Eddie Pregrina, B.
1: Tanawad, hoy, microphone. Nag-away na po sila kasi muna.
0: Unahan ng isa kabayot, Gab.
2: Ako na, B. Kaya kung gini, pahinangod kang Edgar kay...
1: Shout out from... idol from Korea. Si Siyo Jin Uyanggo rin. I don't know the name of them.
2: Kaysa mo na siya? Kaysa mo na
0: siya?
1: Taga-Korea siya, si Siyo.
2: Oye, taga-Korea.
1: Si Siyo.
0: Si Siyo?
1: Si Siyo Jin.
0: Baka, wait, di buhok niya? Puro na si Siyo?
2: Ako, paringgap is Idol of You ni Eddie Peregrina. Katungod kay parinti man ako na si Eddie.
1: So, si kan siya ka Eddie?
2: Si Eddie Garcia.
1: Amin ako si Eddie Hill.
2: Ayan na kayo, sabi ni Nadir Yabi. Gi-select na. So, paabot na sa ito ang mga viewers.
1: Huwag makarata kung number good.
2: O niya, pag huma na itong kanta, itong ahawa ko na ito ang mga viewers nga, tagay may grado niya, 1 to 10.
1: Ah, sila mo hatag.
2: I-comment sa comment section.
0: Kana.
2: Ay. I-comment ha, kay...
0: Kundili lang eh, bantay mo.
2: Basta lagi. Yayara ha. Samtang gina-select pa mga igala ato ang karaoke, kaya na-doubt ang wirings.
1: Ang number may nadaot.
2: Ang number di ay so ato sang 2 to 4 ang number ana gab 2 to 4. 2 to 4. Ang number sa ko ang kanta.
1: Ayos sa siguro nagamitan na kayo pa mga kanta.
2: Padi ay?
1: Mura man naka sa CR?
2: Mura na si Pico ngani.
1: Ngani.
0: So, okay na?
2: Yan ha, sa taga-paabot
1: na. Inanay maganda siya pa sa live.
0: Sa live, yeah. May inanay nga mga factor. Tinood sila ni nga one mic day. Okay, lahat sige.
1: Lahat ka ginunitan, anak Marin.
0: Ano, may ibang ginunitan sa mga expert nga mga...
1: Okay, ibutan na imo ha din ha, kimo.
0: Be.
2: Ayan na, ulit na ako. Ulit na yung mic.
0: Kanay mo si Eon kuno na imo ha.
1: Eon di ha.
2: Hello? Di ba na kita sa tugtog? Di ka kita sa tugtog ma rin.
0: Wala man lagi. Di lagi mo sodri.
1: Pagulat niya ma rin.
0: Aba.
1: Next.
2: I do love you, Mugutugon.
0: I do love you, man to yung niya, operator.
1: Ay, mura na si Piet ang operator.
2: Mali. Totopor.
1: Mali, imo, ganyan, kay Topor to, may imo word.
2: Barilo kay...
1: Dapat, Totopor di ay.
2: Sige, pasinsyahe.
0: Sige, ani-ana mga igala, pasinsya na to kay live, mga unia to programa. Nagin yung mga inani ng mga factor, no? So karon ang ikaduhang hugna kay ang sir ang unang plaka nga murag nabawog man kay naiditan gabi eh. Karon ato nang atong operator.
1: Yes.
0: Ikaw dam okay, ikaw okay. Isa.
1: Ana si Jose o nga siya nga kantahi ang dughang guba B please Maring Erika.
2: Agi
1: Christina. Mm-hmm.
0: Huh? I really do. Pakpak mga binairan! Pakpak mga binairan!

0: up this malam. Don't ever, ever go. Ay, sama na,
1: oi. Aha, salamat. Salamat kayo, Mary Erica, sa imuang dako nga pagpakaawaw. Yes. Ayun na nakusba, ha? Ayun na nakusba.
2: Dawat na kinin ko sa kasakong potyukan, nga, di kan pa ni sa baryo kilag ding laakong
0: wala na ako, Marin, sa kuang beauty, Marin. So, ito yata, amigro mo, no?
1: Ang tenor yan, ikaw na good, be.
2: Akin yung kanta, ako ni pahinungod kang Alvin Goo.
1: Ah, ba, baby.
2: Yaman na yun, ano siya nga, paliyo ko ganda ni nga title, be, kaning nga, kan Tipani.
1: Aba, uh-huh. Tipani?
2: All Tipani? This time. O, oh, Tipani, katong na ice. Tipani ice cream.
1: Maoba, maoba. Mm-mm, sige, sige, be.
0: All this time.
2: All this time, yung Tipani.
1: Tipani daw to.
2: Alvin. Si Alvin ba to?
1: Kasi man lang.
2: Si Alvin lang. Mm-hmm. Si Alvin Goo.
0: Si Alvin Goo. Sige, Alvin. May kanta para lang sa imuha. Request man mo ni.
2: Imuha man ang request. Imuha ni. Kantahan ni.
1: B.
2: Number 441. Ang sakit lang na sa imuha 442.
0: Paano naman sila?
2: Ay, alphabet man siya.
0: Parinti naman ang artist.
2: Parinti rin din ay. Kakiyot ni Maring Erica. Oy.
0: Isa ingon di ha.
1: Silota.
2: Silota.
0: Alam din ako ni Silota.
1: Aba.
0: Jemai. Ladies and gentlemen,
1: ani ano ang half human, half Barney, Maring Darya.

0: Paul.
1: Sorry, Sunny.
2: Dahil na ginanawa ng siringan.
1: Sorry kayo, Alvin. Kayo bro, natokan mag Alvin.
3: Alvin, ayaw kayo. Sorry, sorry, ayaw.
1: Sorry po.
3: Sorry po, Alvin.
1: Sorry po, Alvin.
2: Sorry, Ben. So, nana mo kanta na.
1: Maulawin pa tani maring. Tarong ang ini maring.
3: Tarong ang
1: ini nagal din ang maring.
2: Ang score na mo 9. 9 ang score.
1: 9. Ay, salamat kita ko dako dito 9 dito.
2: Ambot ta kaning waray ko.
1: Ano kay mo ati imo title daw?
3: Gaksa.
2: Gaksa.
3: Gwam gawa ka ko.
2: Kakagagawa.
1: Dapat dapat ilista gyud guys.
3: Ilista siya kay para ako
2: ano. Ako mo bisen sa JC.
3: Ha, oy iko 5 oh. Ah, shout out to si Inday Marie.
2: Hi, SM. Good morning, SM. Good morning!
4: Check, check.
2: Ladies and gentlemen, usa ka waray, pantana.
3: This song is dedicated to myself and I hope I like it.

0: Tony B. Baka lang may galing sweet music, no?
1: So ito, pangutan on pero sa masulti.
0: Ah, baby.
2: Ay, naghanak kayo ang nananaw 2024.
0: Master.
2: Grabe ka naghan sa nananaw.
1: So ito ang pangutan on ko sa masulti ni Baby M. Baby M, sa iyong assessment, sa iyong mga kanta na mo today.
3: I talk to my...
2: Ay, kagwapo siya.
0: Salamat. Salamat
2: kayo. Yung Mrs. Marie.
1: Okay, gini ay.
2: Okay, gini ay. Nakaoyan gini siya.
0: Si Baby M no, na-appreciate dito sa ito ang kanta.
1: Yata, na-appreciate. Ay, nako.
2: Ana si Nancy. Hoy, nagbijokin na lang ang tata. Tarungan niya, ha? Kay nagdagom.
1: Ay, mga nag-request
0: daw. Pamtigo. Sabi sa mga request niya, be.
1: Si Doc CJ ni Drew Dag, at anasab siya.
0: Doc CJ.
2: Masig mo request para si Doc CJ.
1: Atay, caller today.
0: Be, sige, tumaga.
1: Tumaga.
0: Kay panagsara na yung caller na ito ba, maoy?
1: Who's this girl? Kinsa kasi?
2: Ilayo imuhang microphone sa imuhang radyo. Sa imuhang cellphone. Inayi lang ang kayang boilom. Inayi ang boilom sa imuhang koan radyo.
1: Tingog di mo marimba kay murag gilamian.
4: Ang boilom?
1: Gilamian ka wa.
4: Si Alvin ni
2: Maureen. Ay, igatos mo na yung tingog si Alvin ni...
0: Alvin Gook.
2: Oo, Alvin ka, Alvina, manday ka.
0: Ayuta ka.
1: Asa ka na nawag Alvin?
4: Asa ka... Daria,
2: ay! Diyan, pag-sure ba? Magbiko kong pink.
0: O sa man yung gusto na may tabo si mong kinabuhin ko, ganyang Alvin.
1: O sa man, mukanta ka kanang kuan.
4: Next time na lang.
2: Asa pa ka nagtawag karon Juan, Alvin?
4: Dito sa
1: Bermudis. Ay, sa
2: Bermudis.
1: Gabi-gabi kanina, sa Bilbao.
2: Sa Bermudis, pinagkawamin niya ganang bagol nga kanang... Sa to, bagol. Bagol-bagol.
1: Puto binagol. Ay, nako. Nakaitimbaya niya, Alvin. Ay,
2: shout in.
4: Wala daw, salamat.
2: Ah, kanto lang di ay. Ay,
1: salamat, Ben. Thank you.
2: Kuriputan mo po ni si Alvin di ay.
1: Salamat kay Alvin, ha. Wadyo ka pupong si Alvin. Itawagin sa tuwa mga maring. Gusto ko
2: liyat na may istorya. Naglipo po, Alvin, mura yung tingog, mura magbata nga babae.
1: Gwapas siya, no?
2: Mapa ang tingog.
1: Ako. Sige, Bea. Sa to ang pagbalik, mga marin, kay medyo piki anin. Tanaw po ng U-turn di Riau, si Kenneth J.
0: Si Kenneth,
2: Ana pa si Kuan, si Lota. Anong sa manay na si Tanini o si... Og pangtigong sa manay na siyang...
0: Aba, yagit ko ni Lota sa...
2: Mubalo siya kay Muhammad sa giapin sa drama.
0: Tilaan ta karon Lota. Magani kay wala may tila din eh.
2: Si Ana, si Din Lona, good morning, mga marin. Pwede kantao ni... Richard Renoso, paminsan-minsan.
0: Aba!
2: Uy, nagkaroon na kayo nag-comment. Pati na si Doc CJ, ni-request na yun.
1: Ano request Doc CJ?
2: Tris Marius. Lain mo niya, Tris Marius.
1: Tris Marius?
2: Eh, Jesus Mariusip!
1: Ay, naku, di makaya na siya, uy. Kantaha, aba, sige.
2: Anapod si GR, inabiyogano, wala na, nakagubot na direk. Nagkanta na mo din, ha?
1: Sa Tilanggot, sabi niya mga assessment niya, di ay.
2: Takaya pa siguro rate niya ang kanta ni Master?
0: Uy, takaya pa grade niya.
2: Pila may grado ninyo ito yung kanta ni Master?
1: I-comment siguro diha, Marie.
2: Lain ba kay paminawon ang ninyo?
1: I-comment siguro niya ito ang mga kuhan. Kay asa mo ang pagbalik, ito ang tagaag pagtagad niya ito ang
0: suwat?
1: Drama. Marie, kapag sa dipa, ito sa niyong tagaag pagtagad sa niyong usang kanta ang ipadangat niya sa ito ang... Ay, naku, kaysa niyo kanta aning maybe di ay?
0: Maybe?
2: Maybe? Kaysa mo yan?
0: Si
2: kaysa mo
0: si Willie Garte.
2: Dili, si Rebellion Me.
0: Dili.
1: Maybe it's you.
0: Maybe it's you.
2: Si Juan, si Bishop, dili po.
1: Atong sa ironing kanta ha?
0: Ben?
1: May buntag sa di ay kang Gary Panibaan. Mga taga Kinuban.
2: Atong ipag-rate na. Pag-rate niya mga Marites.
0: Sige.
1: Ay, kamog hawa mga maring, masunod na. Oy, isa sa mga comment nga pinaka-the best kayong basahan.
2: Lami ka, ayaw balik-balikon. Oy,
1: isa ka comment
2: basahan na nabi ang last nga message diya ni Kuan. Lami ka siya, balik-balikong basa.
1: Sweldo na.
0: Aba.
1: Kaya tuloy na, kindi kung wang paganib.
0: Aba.
1: Pas ganyan mo disposal. ati ka dong. Karon lang yun. Prepare daan dito kayo. Pagpaak na nakon. Napton. Asa na? Pagpaak na.
0: Malapton, malapton.
2: Napkon. Asa ba nagkikuha ni mong napkon?
1: Dere mong kuna, oy.
2: Yan, ay napkin.
1: Kinikanta ha is para sa imuhang namatik today.
0: Yes.
1: XFM.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: Yes, mga maring, balik na kanahod na tao music. Balik na pina-update mga
1: yes.
0: Maring. Yes. Si Paring Gaboy, hot na man ito ang music mga maring. Yes. But anyway, alas 11:08 na nga itong oras mga higala. Welcome ka mong tanan dire sa ito ang panag-uban, sa ito ang paghatag na kaninyo galingaw. Karoon, buntaga pa meron
1: mm-hmm. na siya. Ato ang, yes,
2: good morning
1: pa. Kayo na pa, 11:09 pa man tan.
2: Kabalo ka, ingon ni classmate, kabalo ka. Good morning na masing gabi.
1: Mara pa tag-networking.
2: Ano mo na?
1: Bisa ka alas 12 sa gabi, good morning, gapon.
0: Binalagay ako ang kuan ka dito eh. Hinay ako ang microphone ng ano
2: man. Inulit si Mumba. Ba't magkakalo kusog ka mo umum pero microphone di kakabalo mo dulit.
0: Ako hilid ka nang long distance mo kunya.
2: Lain na baka ginunitan okay pero mura magamay ka anak man lagi maring.
0: Anak man. Maka maring ana sa mga kamot ang sa kasuwat papel
2: aman. Diretso na dito ani.
1: Sa may dugayan may manik amateur kay tawgan ay.
2: Kaya ko na ko garang nakanta ra mamuwa mo nang gigtila og martis lagi.
1: Pa naman 11 naman.
0: 11 na 11 na maring. But anyway, mga
1: maring. Lang.
0: Sa man gyud.
1: Ato na ni tirahon ning atong sender kay ganina ra ni Ariat back ay ni.
0: O na bata mag so good mga maring ha kini ato ang tulumanon hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kini ang
1: Yes, Santon Plus Coffee Mix. Okay, siyempre ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Para mas balikon pa ang atuang immune system, lisod na dapuan sa mga balatian, dapat iparis ni mo ni mga maring ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parisi siya ang Santon Vitamin C. Aron nga, makalingkawaskas mga balatian nga maka... makaunsa.
1: Makalilisang.
0: Makalilisang no. Ay mahal biya kayang magpagpa-hospitalize.
1: Oy, wala binanapin sa itong mga budget no. Labi na rin panahon na nga watay budget sa okay, tayo budget sa kaon. Budget na sa hospital. Wala ang pingi ang inyong ha, mga bodybuilding diha mga maring.
0: Dapat yun nga mag-amping kita permente kay mula gito peting mahala ang magkasakit. So, kay mahal kaayong mga mahal kaayong mga penicillin.
1: Mahal kayo mga kwan, basta kana mga medisina. Medisina, asa ang medisina? Medisina sa saging, medisina. Tanan, mahal.
0: Hi, good morning guys sa mga taga DMs.
1: Hoy mga taga DMs.
2: DMs rental.
1: Yes, oy salamat kaayo no. Grabe yung kay barato. Uy, gusto ninyo
2: sa tanan diya nga mga gusto mo renta no, mo biyahe. Mahilig man mo adventure. Diya mo sa DMs rent a car. Kay barato na, guwapo pa kayo, ilang servisyo.
1: Kanan. So, paminaw mong tarong niya para dito mo matampa. Ato na mo dito sa DM.
2: Ayaw, master. Ayaw.
0: Sorry, master.
1: Sorry po.
2: Ana si Anel, kita ka. Ang grado si master. Dako kayo. 98%.
1: Ay, salamat kayo.

0: Grabe na siya.
1: Salamat kayo.
2: Ako sa kuan niya, ay, may grado niya. Mara makapalit na lang sa kagalong bahal.
1: Pilagrado na ako, pilagrado na ako niya.
2: 98.
1: 98? Ako kayo. O niya, kansama, kantahan na ito na yun niya. Kansama, anong pag...
0: Papaspasin na di, ha?
1: Oo, sige na, ito na rin. Kaya makakanta pa ta.
2: Makakanta pa ta, ano yun niya, taot-taot.
0: Okay, nasuko na si Dinlo na. Nakantahan lagi niya ba?
2: Ano ito maglamay? Oy, kaya ito na ginibasahon ng sokasawat ng ipadangat ng ato ang tulumanon!
1: Kung ako ikaw! Mayong hapon, mayong buntag, ug mayong gabi kaninyong tanan. Labi na ginin yung mga maring o sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Pearl. Nagpuyo din hi sa may San Francisco, Agusan del Sur. Mga maring, nagagahat ko di magpadangat di sa inyong sibyaanan. Tungkol kini ako ang problema karon nga kada bang magkabiba. Kada bang nagkabibas kong abaga? Nagoy bana nga si Mark? Magura ba ko niyang minyo ni baon niya? Kay, ako kay... Basta... Di ba diyo kumutuan ang ilang panultihon nga mangala ko no kayo, mangala daw ko ganang mabuntis, bisag unsa na lang ko no kayo, waman diyo nasa kuang vocabulary yun. Mga maring, nakaingon diyo ko, ay grabe yun lagi kayo? Muna gingon mga maring na di ito mo istoryag patapos kay masikita ang sungugon sa panahon. Para masayran yun ninyo kung unsa yun ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Duh. Ayo aku pagi tanda.
1: Oh, sampai disultan, Dok.
0: Oke, Man.
2: Dok, buntis kok masalah, Dok?
0: Aku sang tawuran di ganti hosbi kay. Dan aku maklarong mayul din resulta sa kining CT scan.
2: Dok, CT scan balik ko kanang buntis masurong asawa, Dok. Dili man siya.
1: Di mangungwan, Dok. Kasi man to gipaihi manguni mo atong may mangungwan, Dok. Kasi man to, Dok.
0: Muna yung appeal mo na sa proseso kining ECG.
1: ECG?
0: By the way, congrats, both of you. Congrats.
1: Dali na lang namakpak, Dok.
0: Mga,
3: nagkano yung
1: dito? Yung lakpa, namakpak na rin, Dok. Nagkano yung jet to dito?
0: Mga nurse ko na.
1: Mga nurse, naalas yung kas kwarto.
0: Mga mid-tech.
1: Dok,
2: sabot, anong congrats man, Dok? Ano na yung Dok?
0: Sa akong pagduke-duke, nakita ni nga kuwag computer nga duha ka buwan ng mabdo sa gibog asawa.
2: Tinuod ka, Dok?
1: Dok, tinuod ako, Dok. Ang gingot.
2: Sagpa mo ko rin mo, Dok.
0: Taga na, magbakak balay ko rin nga doktor good ko. Tinuod ako gisulti. So, buntis sa gimugan. Daday, di isa ka magkuhan-kuhan kay buntis kag doa ka buwan, ha?
1: Banto rin, Day Dok, nga. Ako ang Dok, kanang lain kayo kung paminan sa kong tiya, Dok. Salamat kay Dok, ha? Kay mga din yung isa'y resulta ng mabuntis, Day Dok. Abin ako dili tinuod na nga kuhan, Dok, magsuka-suka.
0: Primero ni mo, ne?
1: Oh, primero first time na ako, ne?
0: Mag-isiyan yung kandi kay dakong mong bata.
1: Sa? Grabe, doon ka bulan. Mabalalin na tayo, Dok.
0: Ako bang una kita ni mo ipit bang kayo?
1: Ipit kayo?
0: So, akong punto ba siyang mag-isiyan ka? Pero, sige, congrats sa inyo.
1: Bang, Mac, yung si Juan Mac ba? Si Juan Mac, okay, Juan ko nung kalangan. Ipit ko nung kayo ko. Ingat na lang mo, maldito ba yung Dr. Mac?
2: Sagdi lang kay... Basiga na ako siguro na siya, kaya naman mo gabitin pagkakuha nung bili ako ng doktoran. Bili ako hon yun.
0: Sige na po, istorya. Ato na mo sa nurse station.
1: Sige, ay, sige, basing, Dok.
0: Basing malagot ko ipadala na mo sa full station.
2: Tara naman.
1: Tara.

Mga maring, pinaramidangan sa istorya o grabuntis, Juday ko. Dua kabulan kong buntis sa kumbana nga si Mac. Grabe kaayo, Gidoy, kay lain yung paminaw kay kadabuntag, si Yusuka. Apan, ako yung gusto pangitaon nga gusto ko. Kanang ganing nga, mangita ko yung mga butang nga gusto na pangitaon ba, pero ambot. Kaya nga, di ko satisfy sa akong mga pagnaan na ganin. Di ko, parang manadyo ko yung lain nga gusto ba? Parang di na ko ma-explain. Hangdod, inani mga paghitabo.

0: Mang.
1: Mak.
2: Masa mga luya man kay ka?
1: Gusto ko kumukaon, Mak.
2: Masa may kaon nun mo?
1: Gusto ko kumukaon o ganang kuhan magpaitay ko dito. Ganang kuhan B, ganang... Ganang bulalo ba nga naal sa punerarya?
2: Unsa? Unsa bulalo ba sa punerarya? Ay, girl, pag-ana. Mang, sumutang...
1: Bibiyan ang guwabot, ana.
2: Asa yung magkakita, ana? Naabad ay bulaluan na tapos sa punerya. Taka, naman gawin?
1: Ay, ang good pag-ana, good man.
2: Ah, gabi, nagulay mo.
1: Sa mga kandili man ang limukwa, no? Dili man ang kandili man kamukuto man sa kuang kuan.
2: Asa yung kita, ana? O sa yung tamang...
1: Mak ba? Ayaw ko kung ana na, Mak.
2: Sige, sige, matuko. Mangita ko.
1: Sige, sige, Mak.
2: Pabuta ko dia.
1: Ah.

0: Buang nga, pre.
1: Buang ba, pre?
2: Unsa man na, pre? Nag-isod mga kadagkuhan.
0: Kawa na ka ba? Sumarini mo ba? Buang nga, pangalaw.
2: Ano buntis, buntis?
0: Isod kayo pangitaon. Mangalaw ito sa prutas lang. Kay... Pwede man tamang...
2: Unsa man na yung ipangita dahil, pre?
0: Ita siya ganang bulalo na tapat siya pa puninari.
1: Unsa? Grabe naman po na, pre.
0: Limo ganit ko, no? Asa
2: mo tamang kita? Kung na bulalo, puninari yan, minuang.
0: Asa mo tamang
2: kita? Asa mo kita na, pre?
0: Pre, pamagi, pre.
2: Pero ka nang atumangan, sabunin niya, pre. Naano niya, pre. Nabulaloan niya. Ila Armands.
0: Asa napit? Ya, dia.
2: Oh, kan burak William nang.
1: Ya,
2: ayo. Asa mo nang kasagot? Dito yung suskus mo.
1: Lisod kayo daw, eh. Lisod kayo na, pre. Asa mo nang mga nangala na yung mga pangalaan ng imo mga pare.
2: Pinoy kay kamangala yung mga kasawa, pare.
1: Asa mo na?
0: Bago sa
2: mga nangala. Kay Kuan Marie, pare. Dili dinaguan.
0: Dili, man. Tag dinaguan lang. Kay naman ito nalalito.
1: Pare, ya, pati sige lang na, pare. Dili kay may kakuan na, pare. Buwang nga, pare, na yung kasawa, pare, ay.
2: Pagkitay, pagi na pre, masuko na pre.
0: Mga katabang rin, mayroon mong inom, mga...
2: Oh, ano mo na?
1: Pre, ano pre, inala pa rin nga, nakapalit, dito na ni mong ipalit sa dole sa panilaria pre. Pagpalit na niya pre.
0: Oo, dili ko, patsuko na hanya.
1: O, dito na, no?
0: Sakto.
2: Ano mo na,
0: ilalito
2: ka?
1: Oo, ano, ano,
0: sige, otos ako pre, salamat pre.
1: Sige.

0: Mang.
1: Ay,
0: Oh, daro, daro.
1: Mang. Unsa man na?
0: Kapalit jud ko eh. Layo-layo gipalitan ako ani.
1: Unsa?
0: Dito ko paingon sa cruising festival og.
1: Unsa man ni siya di ay?
0: Mo ni ka tong gisugo nimo nga.
1: Ay, nawala na kong gana, Mak. Nawala na kong gana, Ana.
0: Unsa na wala imong gana?
1: Lain na sa nang ipangayon ni baby.
0: Sumuka, Ana. May gasto ko. Gapit isa ko ka. Litros nga gasolina. Di na yung Monica Uno rin. Magbuot na ko ng lilo.
1: Magbuot bang ka, Ana. Eh, pakauna na dito, baby. Gusto, lain na kung gusto ka, Uno rin. Nawala na kong gana.
0: Sumuka, Ana mo eh.
1: Sina bang? Kwara ba na ni baby? So, yara ba ng sugo sa bata? Ara ba na? Baby on, si papa ni mo kay, si daddy ni mo kay, kuang kayo, diligid siya mo tuman sa imong gusto, baby.
0: Baby, ate gra, baby, ha? Dili man masuko si papa.
1: Bansi na ba? Palitin na lang kung kuhan, baby, balot, baby.
0: Ano sa mga balot?
1: Ang gusto na ko, katong balot, ha? Pakitay ko balot dito ka lang ang dindiro, adik.
0: Unsa?
1: Oh, gusto na ko ka lang, ha?
0: Unsa na ko pagkabalong adik at dindiro? Saan mo naman tayo mo mga kuhan, mga
1: Sige na, daddy. Nahina ni mo, oy. Sugo biya na ni Bibi.
0: Sorry, Bi. Sige na, ito na, Papa, Bi.
1: Kalangwan, ha? Kalang... Gusto na ko ka lang, ha? Adis ang kuwan, ha? Adik ang kanang kuwan, ha?
0: Oh, sige na. Mangita. Asa mo kumikita, anong adik yung mga naong nga balutero, ha? At ito ko pa sa bangan. Ito, kumikita ko dito. Ay, samuka gini asawa. Samuka yo. Tama. Na ay kuan diri yo. Taas buhok sigahog mata.
2: Sir.
0: Boss.
2: Balot.
0: Balot na boss, balot.
2: Pinoy balot sir, Pinoy balot.
0: Balot ta, boss, tag pila man ning balot, boss.
2: Tag bajingo ang balot sir.
0: Boss, sige makakusap-usap.
2: Bajingo ang balot.
0: Boss, adi.
2: Ya, dili sir.
0: Adi ka, boss.
2: Pero naik kuan ni sir, dili sir.
0: Boss, kay...
2: Natural na sir, kaya na kuan mo ni sir, kaning na... Kaya inborn.
0: Boss, ako lang i-confirm, boss ba? Kanang, di pa yung mukhaw na kumasawa kung pangita mo niya, kaya nangala siya. Gusto niya adik nga balutiro, adik ka, boss?
2: Binuang na yung sir.
0: Adik ka,
2: ay... Warang mo ako ipadakop, sir, ha?
0: Ina nga, adik ka ba? Kaya para...
2: Ako ang kunon, masig asset ka, sir.
0: Dili lagi, dili.
2: Ipit, maipit ko na, sir.
0: Dili lagi, adik ka,
2: boss. Ano ba? Dili lagi, sir.
0: Boss, ina, boss, nga adik lang ka ba, kay...
2: Ano yung mga tapukson? Unsa man kasi magbuot makasama tayo. Balot rin ako din na, sir.
0: Mo kawan ako kasawa ni kay adik man gusto niya ang balitero.
2: Ay, ikaw na'y bahala daw. Gaya ko, balit yan lang niya ako. Sir, dili niya, adik. Inborn lang niya ko ang...
0: Sige na, pagkataan lang ko ba, tapila man.
2: Bajinko.
0: Bajinko, ako lang inong adik ang...
2: Nay, duha katakal nga, sin.
0: Oh, sige, salamat kayo.
2: Buna team na sir, ha?
0: Narambayad, oh.
2: Oo, salamat, sir.
0: Ay, naku, sa muka. Inon ako itong asawa na ako, binga. Inon ako nga. Huwag ka ng adik nagbantay ni sigag ay matlan niya. Sa muka, aning kalagiyaw, eh. Ang!
1: Ay!
0: Naray mong balot, oh.
1: Ano ka rin magkanaabot, Mak? Kanina lang kung paabot ni mo ba? Wala na nung kuganay noon.
0: Unsa?
1: Ikaralay ka na lang, oy.
0: Sa muka, aning glagiha, oy.
1: Matuog na lang, oy. Lagot pa kay Kang.
0: Sa magka-auro na mo, hindi.
1: Dila lang ko na kanan, nawala na kung gana.
0: Sa kabulo ba kang pangita, ginagawa nga ng adik, kinang ginagbantay, ani, sigak ang bata.
1: Sigurado kang adik ng nagbantay, anak.
0: Sige, usap.
1: Pangitaan ko nung kung ba na na, listahan na lang sa PDA, bi.
0: Kung ano siya, street level individual. Saan mo gawin? Gagawin mo yan ako ni Mang. Magta nga po gagos tao sa muka ni
1: Mang. Alam nga, suko mo na ni Bibi. Pang, unsa mang ka?
0: Sorry, Bi.
3: Ayaw naman.
1: Lain lang kayo ngayo.
0: Sorry, Bi. Wala man
1: lain siya, Papa, Bi. Lain kayo ka
3: pa kayo sa
0: riyo pa. Panlisal! May panlisal. Kaya ka na?
3: Panlisal!
1: Hindi ko, ana.
3: Hindi pa.
1: Hindi ko ganang. Hindi mo na malunggay ang butang, ana. Beatilis man. Matulong na lang ko, oy. Matulong na lang ko, oy. Bibi, nilima na mo kasi pagdani ni mo, Bibi.
0: Ay, pag-ana, wala ko mag sorry, Bi. Wala man yung Papa, Bi. Sige na, matulog na. Sorry, Bi, ha. Apo itong haplasan, Bi. Haplasan na ito, Bi.
1: Daddy ko, oy. Mahala ka niya.
0: Sorry, Bi.
3: Ayaw naman.
1: Mato mga maring, bilang rabay dagat sa istorya. Nandiyo yung panahon ba nga kadang-kadang ulibo ko sa kung gusto? Kada mga mot sugo manis bata ni. Usa ka gabi ni ana, nag-crave na sad ko og inani mga panghitabo.

0: Man. Tuwag ka, itong nga prasal.
1: Gusto kong kumukaon.
0: Sikaon nga pagkupata man ni Hapon.
1: Pang. So ko man ni baby. Dili man nasulog ko na ako. Baby, oy, mong daddy, oh.
0: Ang muka gining. Sorry, babe. Sumuka ni mo, hindi naman kayo niyan. Bago ba ito na ni Hapon?
1: Dila lang ko, sige lang ko. Bahala, pasang di mendo ang baby. Dili nga, ma. Unsa mi ang duhan ni baby.
0: Ayaw, masa ba ni mo rin?
1: Gusto ko mukha ano ka ng lumpia o ka ng pansit. Galiti ko, B.
0: Masa ba mo? Alas 11 sa gabi. Kasi ba may namaligya ng orasek, pansit, lumpia?
1: Nalagay na lang pangitay. Gugugod. Gusto na ko ka ng ang yang lumpia o yang pansit ka ng halad sa pansyon. Kasi sementeryo ba?
0: Masa ba may pahalad? Hindi pa yun galag-galag. Magkakita ka taan ang imong gigrik.
1: Alabi, oy, si Danny ni mo, B. Dinigin mo atang si Juan, B.
0: Sorry, B. Kasi magawas ko, mato ko. Ay, may susi sa motor, bay! Sa muka na yung ginibuya, bay! Kalagot! Pre!
2: Oh, pre! Uy!
1: Uy, pre!
2: Baba ka na to? Alas 11 naman, pre!
1: Alas 11 na pareho! Alas 11, 28 na!
2: Oh, siya sa, pre, siya sa!
0: Ay, naginam niya mo?
1: Oh, siya, oh, nagal... Binukulata niya mo ginam, binukulata!
2: Tarawa bundungan, pre. Bundung na kayo, pre.
1: Bundung na kayo ni bundungan, oh.
2: Binukulata, chat. Chat, asa mo ka?
0: Pero nag... Pre, balik
1: ulit. Chat, chat, pre.
2: Chat, chat.
0: Inom mo siya na kunik isa.
1: Pre.
2: Grabe. Pre. Grabe, gusto ka man. Hindi, hindi, pre. Libre na kayo. Gusto ka man inom.
1: Ano siya, pre?
2: Grabe. Kagme kayo mong tagay, pre. Mapuno, pre.
0: Okay, man ganyang libre. Ban ganyan, mangita ganyan kuhan. Na yung mo ihukan.
1: Pre.
2: Pero kami, pulutan, pre, ha?
1: Pero may pipi na ba? Ano siya pagkutalo na itong pare na ito si paring makmak?
2: Goal ka na kayo!
1: Anong goal mga kaya, pre?
2: Na, pre?
0: Sawa na ko ba, ngita na po siya ko ano yun? Samok naman kayo, pre.
2: Siya, saan pag ngita, pre?
0: Katong niyagi, katong niyang bulalo, niya pakabot ito, wala kauna, kaya wanang kuno si gana, kaya dugi ko na kaabot. Ngita siya balot nga adik ang nagtindero. Nakita kong adik yung tindero. Ay, alaan pa naman kong asit ko. Uy, napakabot sa bulay, wala gikaon. Niya karoon, ngita na po siya pansit o ganang... Ay, samuga.
1: Saan sa niyo yung ipagkita niya, pare?
0: Pansit nga na ako noon sa simenteryo.
1: Unsa? Unsa? Binuang ko na niyo nga, pare. Gusto ko niyo asawa niyo, pare.
2: Unsa na, pare? Request na o binuang?
0: Request, pare. Mahalok. Mangkog, pare. Kayo sa bata. Mangkog na pangyakuan na,
1: pare. Mapod ka na lang, pare. Muna nisod kayo.
0: Nala ba?
2: Ah, madawat po. Kayo nang sabak, pare na, pare.
1: Ah, unsa pa yung gusto niyo? Magkita ka? Pare, nisod kayo. Hadlo ka na simenteryo, pare.
2: Kadagan sa kanil. Hindi niyo, pare. Uy.
0: Pre, ubanin ko ba?
2: Ayan, pre.
0: Sabangan, pre. Kaya dapat ang kalsada, pre.
2: Ikaw lang sa isigaro, pre. Kaya jatot, pre.
1: Hindi, madala to niyo, pero pre. Kung ano, walang madala, tagsulo, pare, ha?
2: Magdat. Pero hindi makaya, oy. Talagsik po.
1: Pare, ato ni sabayan itong pare na to. Sabag ko nga meron magagalan.
2: Tige, alangan pa yung tiriyo. Binuang na, oy.
1: Ay, muna. Wala ko takot. Wala na basa. Hayagan na itong sulo. Hayagan na itong sulo.
0: Sige, siya. Matutok. Sige, ako'y bahala. Ako, di ba siya kumahadlo?
2: Ikaw na, pre. Ikaw na.
0: Ako yun na.
2: Ikaw na.
1: Sige. Ikaw?
0: Back up lang muna ko, ha. Ay mo, sige, guwan. Pag singgit ako, guwan. Pasi din ta.
1: Okay, pre.
0: Nakay halad doon dito, pre.
1: Talaw lang ito, pre.
0: Talaw na ito.

0: Pre, ngit-ngitam na dire, pre.
1: Huwag mo siguro yun ang hala dire, pre.
0: Huwag niyong mga sugat na ilang mga...
2: Ay, musik sa bakamang mo.
1: Huwag nga, Nestor Yahay.
2: Kamang, kamang, kamang.
0: Pre.
1: Pre.
0: Sama to, pre.
1: Pre. Pre, ganit lang, ganit lang, ganit. Ay, isa. Murang nanugtok pa rin, murang nanagsil-sil dito, pre.
0: Ano ka? Sama na, pre. Taskig buhok, pre.
2: Pre, nagkod kita sunahan, pre, ng mga plato, pre, mga pansit ko ito, pre.
1: Dara, doon. Pre, inayin lang.
2: Bebe. Kamang tayo dito.
1: Bebe. Doon na, pre. Sito, tatra, inayin lang, kamang.
2: Ano ka, marina yung trabaho,
1: pre. Dara, oh.
0: Na, pre, rupi.
1: Dara, ang niniagi, pre. Galaw-gawa, pre.
0: Ano, pre, balik,
2: pre. Pansit, pre, pre.
1: Dara.
3: Muto, mga maring. Pag-abot sa kumpana nito, nakagawa yun sila o ganing halad yun. Pero gayaw yun lang yung kumpana. Abot, asa to niya nakuha. O ginani mga panghitabo.

0: Mom! Naro!
1: Asa binagikan?
2: Sa cemetery, yung mo may request ni mo kay Madlok man kung makuha ni mong tiyan. Ayun, Naro!
1: Bibi, pangayog thank you sa imong daddy, Bibi! Nagdalagin siya, Bibi!
2: Welcome, Bibi!
1: Salamat kaya ni Panghang.
2: Oh, sige, kaon na na. Asa magkamagkaon? Sa iyong kwarto o dali sa...
1: Dali na ko sa... Kwan, dali na ko sa pantawan.
2: Oh, sige.
1: Hindi, Pang, balik pangitayo ko sa kwan ni Dubi. Gusto na ko ka ng... Pwede ko di mo pangitayo ang saging dito? Pari si pwede saging, put.
2: O siya nga saging?
1: Katong saging nga gikangkaon sa bata-bata ni Tarzan bang?
2: Kato rin saging gayak anikindi.
3: Ayaw naman.
1: Ayaw to kay Maura kayo to. Sige na, Pangbang. Pwede ba kapayas ngayon sa Rakabokliso?
2: Ah, grabe naman tao ng imo mga kuwan bang. Uy, maraming matagihin mo.
1: Sa Bibi, o, si mong papa, Bibi. Kaya nilin mo, ulo yung masugot, Bibi.
2: Sorry, Bibi.
3: Ayaw naman.
2: Ah, sige, manto ko. Okay.
4: Sa muka ng kusawa, sabi yung bato na kuwan eh. Ah, telepon, pero... Mahimo nga adlaw-adlaw nang ko nagapamakak nga to niya kaniya basi pa nung madhaot na iyang gibuntis. Asa ko bangitaan ni Kapayas ko nung sa reliso o saan ako paghebalo? Mato ko ladunix. Basig na ikuan dito nga Kapayas sa reliso. Tama rin no? Mapaingon sa apokon. Karun lang. Mato ko ladunix.

0: Brad Onyx.
1: Brad? Uy, Brad, mayong gabi eh, Brad.
0: Hey, Brad, bihira mo na, Brad. Ganun na kay... Sorry.
1: Naalagay ka, Brad.
0: Brad, ginangita ko, kapayas mo na. Ngala mo kung usawan.
1: Mao ba, Brad?
0: Ay, kapayas mo na kanang talagsaon kayo ba?
1: Oh.
0: Mo'y gipangita niya, Mangod.
1: Kung saan mo ng kapayasa, Brad?
0: Kanang kapayas nga o sa reliso ba? Naka na?
1: Brad, wak matik kapayas ko sa reliso, Brad.
0: Wala kayo mga kuhan diyan? Wala mga bagong breed diyan?
1: Wala lagi ko'y kapayas diri, Brad.
0: O sa may naadi ha?
1: Kanang kapayas lang yun diri, Brad, nga dusi kabuok liso, Brad.
0: Imo din iyak?
1: O, maiyak man ako ni Brad. Kay, wala man akong variety, Brad.
0: Iya.
1: Wadyo ko'y mahatag di mo, Brad. Sorry, Brad. Sorry ka ayo, Brad.
0: Ilaro na po na ako kung asawa na ako nga. Kining kapayasa, ay tama no. Ato lang buak kundaan niya. Kaon tarang unsi ka bukliso. Unya ibinto usa.
1: Ika good, Brad.
0: Buak ka daan.
1: Daku naman ka, Brad.
0: Buak ka daan, Brad Onyx. Buak ka.
1: Sige, Brad. Sorry, Brad.
0: Sige na, kay, nagpaabot ito kung sabaw sabay.
1: Sige, Brad.
0: Sige, subuha ka niya. Isa rin sa ibilin, ha?
1: Okay, sige, Brad.

0: Mang.
1: Mang.
0: Nara oh, nara ang kapayas ng sarili so. Pitinggining ko ano ni.
1: Pitinggining. Asa maling yung kapayasan ni nga. Dama lang, asa nabi. Mm, gipika sa mga gininiya. Gipika naman yung muna yung kantay box. Imo nang gikuan ng ay pang ah, pang eh. Gitikasan ko nimo pang gitikasan ko nimo klaro kang ginap ka panriga no ah binuang ni
0: oh, oh, ka ganan,
1: bibi ni. Oh si papa nimo bibi
0: so, ayo ba ayo ba sumta sorry bi tong ko ay tara ka
1: klaro kay dali mo grabe kay kap
0: dili mo ginila
1: na grabe ko ana
0: nahulog man gud ni sego di man akong
1: gin nahulog lang grabe kay nahulog ha napagali na ako tanawa oh. Paro kay gigisi na niyo, emo nang ipika sa kutsilyo.
0: Mukha ni mo yun. Gamulo ba ka kapoy na kay ko? Kapoy na kay ko? Kapoy na ko ba?
1: Si kapoy! Ano ako?
0: Ano sa mga ito eh?
1: Ay, bibi! Talawa lang gali mo papa, bibi, oh!
0: Sorry, bibi.
2: Ayaw naman.
1: Diyan ka, masunod ko na yung kwarto. Wakay po amo ng pagkabana.
0: Mang!
1: Wakay ayo! Mga maring, sa tinuod lang, naluoy dyan kong makmak. Di man ako tuyoon, pero lahat dyan akong huna-huna, madali na kayo masuko. Dali na mausap ang ako ang, dali na mausap din ako ang huna-huna kung usay kong pangayoon niya. Gani, usay, kabalo ko nga, naningkamot niya akong bana, pero mag-abot niya, hindi mo ko satisfy sa iyahang gihatag rin sa kuwa. Mausap ba na akong huna-huna? Usabay ko buhaton ani kay si Makmak murag nakita na ko murag gud na sa kapugong murag bulayas gyud siguro ni sa mua. Paminaw na ko ani biyaan ko ani niya. Maluoy mo bitap kanang tambag ko no ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinhi na lang kutob. Pearl.

0: Alright, wag mong isuko ang laban, no? So, maugin na ron mga kasulid. Mga kasulid o mga katupa. So, ang problema karon nato, mga maring, kaning problema ni Perlo? May nanay. Nanay ginamabundi siguro?
1: Ano ginan siya?
0: Kaya kung, wag mo ko ka, agay man ni Gagi, kuha mo niya kong palupyan tube. Muna nga din ako mabuntis.
1: Ako na kay gikuan naman ko gikapon man ko maring.
0: Wala
1: pa ko nakasuway ana. Abot ta kan si Tia Daria.
2: Iyon siguro pa ko oi.
1: Ay wala din ang uni mo ani.
2: Maro ka ba?
1: Ikaw Tia Daria nakasuway na kana na juntis ka.
2: Na juntis ko perdi mo ko pilian. Bisi ko sang hukad kaon man do.
0: Aba, aba.
2: Do mo ka nitag trapo. It's high trapo.
1: Oi do gina gay mga ana maring kay kuan marino kanang kana pa uban ana marin kay makabaho sa mga pagkaon nga dili nila gusto.
2: Ah?
1: Mo saka po dilang kabuhi og ngala sa si Maring Ganggang Maring.
2: Ay, ana na ko di ay.
1: Ana po.
2: Oy, pati swerte yan ni Paring Lar.
1: Oo, kay kun nay mga pagkaon nga dili sa ganahan, di ko siya mukaon. Unya naka ang ikakatingala ana mga marino kay kana gani halimbawa no ikagbuntis ka mukaon gani nga adobo. Sipa kusog ka makakadobo niya kung pag-abot sa panahon buntis ka, doon ay mga chance ka. Hindi po ka ganag adobo.
2: So, lahi na po.
0: Lahi na po. Alagi na siya.
1: Sinabaw na sad. Ang ano na siya.
0: Mayroon siya niya magkita ka sabaw sa kutsara, no?
1: Gani, may gaya.
2: Ano, sa mga karindiriya, daghang na. Kutsara at tinidor, gibatang ang ininit.
1: Ang ino nila marin, nili ko na makadaot marin. Kung bisag kung sa'y pangita ko na sa mga buntis, di ko na makadaot, pero di ka kumpensaan, uy.
0: Mudila mo yung
2: pinasa, uy. Lison mo ba ito, Mari? Pati pansyon ka, mga halal, pungaon, binuang.
0: Ano yung siguro na, uy, ano yung siguro ng mga buntis? Kaya nga ba ang mga bala ka nimo, skat-kat o ganang mga
2: lubi,
0: mga alam sa kung saan na lang may pangayoon. Kilalimang ka lang pangayoon, mga mapalitol kagbalot, pero kinalala ang tindira kay adik.
1: Grabe.
0: Saan ba ni Mobi?
2: Oo, timo ka payas, isareliso.
0: Oo. Sa pagkabalo ni mo anak beng isareliso na ka payas.
2: Motoy nako mangga do eliso.
1: Ay mangga? Na dai duha di ay sa kaluhan na siya. Tatamatod iko na siya.
0: Mamatod na di ha Maring Daria.
2: Wala dai ba kabalo?
1: Wala.
2: Na malit mo mangga tag sa kakilo biya ko.
1: Sa Digos.
2: Tarawat yung silipin, di ba? Unong kabok liso.
0: Ah.
2: Ah, di ba? Ah, unong kabok.
0: Aba, ansa?
1: Aba,
0: napaka-bright ang babaeng ito.
1: Kay si Tia Daria. So, dahil ka-miss calls to ang number.
2: Ay, gusto mo tawag.
1: Tawag, babe. Kung gusto mo tawag, diap, sa naas na madapit lugar na nais Mindanao, tubagol mo na mo mga maring 0966-306-9569 ato ang hotline. O, tambag na sa to ang mga viewers sa to ang Facebook Live.
2: Tambag na mo sa viewers na 21.
1: Doon na po tayo mga viewers, diri ato ko nung liliyon ng mga taga-XFM Jensan, o doon na mga tigli-lito ang mga
2: ring. Yes, tripod sa XFM Mati. Atong liliyon po di. Bukikiyon ato ni yung nabay nagpuan na ni.
1: Bukikiyon na din. Samtang ka bukikiyon.
2: Sa katong mga live viewers nato lo, pwede mo tagaan ninyo o ganang kuan si... Kinsa ka na nagsulat ganun? Si Pearl.
1: Si Pearl.
2: Kung sa'yo maistorya ninyo ka Pearl, nga nung inaana siya magbuntis, bi? Kamu mga babae, di nga namin na, unsa man na.
1: Ayan, doon na... Ay, nag-live kita karon mabati o makit-an po sa XFM General Santos City.
2: Shout out ang tao diya, Maring.
1: Shout out sa mga taga XFM mga listeners din karon nga mabati, labi pa diyan sa mga taga barangay Ilaya. Hello, kamusta?
2: Oy, taga Ilaya.
0: Salamat kay ninyong tanan.
2: Pagkatuwa pong balikon oy kanin sa Pagadian, XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian, hello!
0: Hello, sa itong mga silinga din sa Pagadian!
3: Ayaw naman!
0: Okay, sige! Ato alam lang nga, tambangan, Bing. Ato isigutan sa nato, no? Mag-isigut sa takadali. Oo, kay kabalo mo, dili raman sa dagat mag nangabuntis ron. Sa mga newcomers, anang mga pagabuntis, no? Ato na nga, inyong ginang isulod sa inyong limpatakan, mga inday nga. Kanang pagabuntis, nagyo na yung mga, sana, mga mood swing.
2: Sa bot ana mare.
0: Ang mood swing ba kanang mag-usab-usab ang imong hanga mood,
2: mood swing.
0: Mood swing.
2: Amay na ko kanang swing ka musa kay pagkagduyan.
0: Di na maon. Amay na kanang
2: shadow.
0: Dito tong swing.
2: Swing.
0: Sayaw man to.
2: Sayaw
0: na.
1: Kanang kuan swing arm.
0: Kamas chacha ba?
2: Swing arm daw.
0: Kanang swing arm depende na kung gastado na
2: or kanang gas-gas na ka.
0: Yes, ana.
2: sa ex-army man ay imuha maring.
1: Hindi na pantay ang dagan sa swing arm tungod kaya nilang siya ko anang. Ano ah.
2: Wala na yung OL.
1: Sige, be, ato ako nang nalilion ni ato ang mga viewers karon. Dada ba yung mga nalambag niya? Si, good morning from Visayan, kang Rudel Opinaldo. Hi, hello, Rudel. Kang Batiog Nawong.
2: Batiog Nawong.
1: Hayag kayong show, anak.
0: Aba. Si Din Luna, si Din Luna. Oh, makalingaw ko no. Salamat kaayo ni Din Luna. Salamat sa pag-ulog-ulog.
1: Thank you, Din Luna.
2: Happy birthday na po rin, ha?
1: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Salamat kayo sa inyong paglili, mga maring. Wala na may nambag. Uy, ato na siguro. Kita na siguro.
0: Kita na siguro matambag, ani.
2: Ikaw na siguro, anak. Ikaw may napalig-alig, anak.
0: Well, Pearl. Ano may na mga karon, Pearl? Manginaot may Pearl nga nakasmayong panglawas o nga sa nakasamayong kondisyon kay... Kaya siyempre, ako nga kay kondisyon, di yung ka makuhan nito, di yung ka matamlaan si mong bana, no? So, manginaot mi nga, ano yung mong pagtambag, isuksok ni si mong alimpatakan, no? Ayaw kayo, kuhan na. Sige lang, pasabta lang ang imuhang bana nga, kana, dili na siya ingon nga, kuhan, kana imuhang gusto. Gusto na siya sa bata, Pearl. O niya, imong bana, kay parang action naman nagbalakan imong bana, nga si Makmak. Imuna lang na siya pasabdo nga kini. Sagdi lang, agwata lang kayo. Naman ganyan yung panahon daw ko no, Pearl. Ingon matod pa sa mga eksperto. Kanang paglihi. Naglihi man ko ka, Pearl. So, anong paglihi mo? Nagin na siya yung muraga. Jurisdiction, bitawa ka. Naman na siya asa taman ba? Naala sila yung adyan. Atataman. Anong bulan na yung pinarakabulan. Pagkaputan na, wala na. Pwede na mo anak mag-mukalma na lang imong bana. So ayaw lang kayo stress imong kagalingon kaya ba si unsa pa ng bata. And always remember, isunod yun imong si mong alimpatakan. Pearl, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you, Doc. Kanara, ay, di na to, di na to, ay, pa doon.
2: Very well said. Oh,
0: very well said kayo, no?
1: Gabi tayo mo tambag din si Master.
2: Puyaw kayo, tinambagan, kaya burag karang tao.
0: Puyaw kayo, Nawong.
1: So, nagkaging salamat, Pearl, sa imo pagpadangat, imong aagi na ito ang tulumanuan.
0: Kung ako ikaw!
1: Ako si Maring Inda Erika, ang tulunis pohon, mga Maring. Ako si Maring Inda Erika, balik-balik. Ang wapa, dilimis tayo sa panin, makupiansaan, tungod kayo, mangunay, ugsilingan.
2: Kini lang iya po ninyong iyaan sa kanunay panabang, kini si Tia Daria.
0: Basta nilintan ini, dengan selamat!
1: Og!
0: Thank you for watching!
3: Ayaw naman!

0: Yeah. Mga katrupa, exciting!
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kaya tumaran jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balin o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balitang international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na ilahok sa tree growing activity ng DNR Penro Capiz kaugnay ng Arbor Day.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tugiganao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po na ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka-malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ang Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Dinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang 4 na araw ng Mino Platts Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na repasuin at ibasura ang Mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dati

0: Sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: Sa iba pang balita, katropa, si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na niya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senator Francis Chiz Escudero at Senator Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Octa Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11% naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa uling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.

0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas diyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng milyong pisong pagkalugi sa fish cage operators, yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatangabot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
1: XFM News Nationwide.
2: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaugnay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
1: Breaking news. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa 2 commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Ontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Taboylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live!
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosan National High School sa Tolosan, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosan Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya, ang sangkot ay isang 14 anyos na babae at junior high school student ng Tolosan National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Eto naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
6: Sura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaboraan ang mga aligasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang palisin ang mga residente sa lugar kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Casibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.
1: Weather Update.
0: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
2: Katropang Buddy, batay sa pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
2: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
2: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
2: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
2: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung mga nasa low-lying areas po ha. Malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na-trap sa mga gumuhong gusali. Nagpaabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa na UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Neswu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Sinabi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang maabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
1: XFM News Nationwide. Ang bago, ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
7: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penrose Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act Number 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. FM News. Nationwide. Nationwide.
8: Para mas define yung nakikita mo, simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Vision X Plus Soft Gel. Santon Gold Live Testimony.
9: Doon si Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom noon kasi po una po, yung sa may leeg po, yung parang kulani. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapawala.
8: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
8: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Pagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one supplement, ang Santone Plus Gold at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na nagtitiis-tiis sa inyong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyong pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Saka na po tayong butihin na CEO Doc Remili Tuoy, at saka na po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa Kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamaselan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Siyempre tayo po inapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila. Tayo po inapakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa atin pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang atin pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan. Ha? Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa. Ayan, ha? At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa atin pong programa, lagi nakaantabay. Ayan, at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po naniniwala, no? The greatest, the weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, no? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Kaya, importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga sumusumubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ang ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. At sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang atin pong mga produkto. Ganyan na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin order sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ayan. O sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan. Sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, ayan. Ganon din sa Sambuanga. O, meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan and pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kang maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts, no? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. At kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, eh meron po tayo dyan, no? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy natin, therahertz blower, biozapper, yung natural therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang atin pong natural. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung natural therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan, request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kaubayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos, yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung Nacho Trad Therapy po natin, mga kaubayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano? Iniaayos niyan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano? Buong katawan gumagalaw. Nawawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano. So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung Natural Trad Therapy po natin. Ha? So, mga gusto makabila ng atin po mga services, ay bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablay.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon, ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng atin pong Premium D3. Pag-asama po natin itong isang problema na nakakapekto sa atin pong mga kalamnan, rin, sa atin pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng atin pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan, ha? Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay Pangalawang pinakakaraniwan yung kondisyon na nakakaapekto po ha sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya ano? Sa pamamagitan ng mga pagkusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnosed ang problema o karamdaman po ano, na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result. Ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayun pa man, paniniwala ang pinapahala ng fibromyalgia, ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito'y nahahayag sa tinatawag na trigger points ano? O mga lugar sa ating pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit. Ano? O, ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain. Ano? Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman na mga paranakit sa inyong pong mga muscles or sa inyong pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o tromang emosyon. Emotional, ano? So, doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, ano? Yun madalas yung pagkakadescribe ng mga physicians or mga doctors ano sa ganito pong karamdaman. Ito ay unang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito ano sa kadahilan ng hindi naman talaga po pamamagaan ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term doon sa sakit po na iyon, mga kaibigan. Ano? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon. Ano? Hindi pa talaga tiyak na mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit tayo sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, ano? Itong problema na ito ay nakaka-apekto, ano? Or nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng ating pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve, ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan ano or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers ng ganito pong problema, unang-una, impeksyon. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsisend ng signal ng pain papunta sa atin pong brain area. Ano? So, dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, talagang makakaranas ka ng pain o kirot ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan. Ano? So, yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag mayroong mga family histories. Ano? Traumang pang-physical. O ito, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng trauma physically, ano? Kung baga, yung iba na untog, nabagsak, nabugbog, o kung ano pa man, yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yun ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin, isa pa, ano? Yung iba, hindi nakakaranas ng ano, physical trauma. Pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha. Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physical eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Pero pag emosyonal kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam nyo ay nakikreate yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na ano, nasaktan. Pero yung emotional na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, ano. Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, no? Anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Di ba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin lubos na nafe-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan, matindi, mga kaibigan, ano? Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa naman na iyan, mga kaibigan, ano? Nagkukusyan sila ng toxic damage sa atin pong sistema, ano? Yung mga toxins na naipoproduce during stressful moments ay hindi basta-basta. Halos parehas din sila ng mga toxins galing sa labas, ano? Katulad ng mga paninigarilyo, mga toxins doon, sa mga iniinom natin na mga harmful drinks, ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo, directly umaapekto sa iyong pangangatawan. Compared dun sa mga toxins galing sa labas, dumadaan pa yan sa iyong atay, dumadaan pa yan sa mga filtration ng iyong pangangatawan, kahit pa paano, ina-adapt ng katawan mo. Pero yung mga toxins na ikaw mismo yung gumagawa, ay yun, diretso yun sa iyong sistema at napakalaki ng damage na naibibigay nun sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya hindi yan basta-basta, ha? Huwag niyong babasta-bastahin yung mga emotional trauma na yan, or emotional problem kung tawagin, mga katropa, okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya nga yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat, ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga sama-sama na yun dun, mga kaibigan, ano? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo-lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kabaihan po natin. And na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano, ng mga partner. Ayan, mga kalalakihan dyan, ano, mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib sa pagkakaroon ng ganito po.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Katropa, 1 minute to go before 1. Katropang oras sa tinsinyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, pambahim sugba sa lawas nga dala sa inyong hilig nga kape. Ang Santhone Plus Coffee Mix, makahatag o kahimsog kabaskog. Sa mga katropa natin din, they are always looking for the coffee for their daily needs. Well, for me, Santhone Plus Coffee Mix, kape nga makahatag o kahimsog kabaskog sa panglawas. Muning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.
2: Kini ang programang maghatag o inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
5: Give up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pagkatawa.
6: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
5: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Moritz!
5: Unya ka ron. Pahila.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon, pandemic mantap.

0: ano na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus

0: Na butica. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend ang ato ang kaping Santhone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santhone Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi na bisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay lain kuni maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga makapahimsog na nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa dwayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
3: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

samayang pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Anila po na laing sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga laing-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan ug madunggan. Ining programang X-Rated. Ining suwatampo nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaki nga taga Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay usa ka anak. Nga sugilanon nga ipaambit mahitungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugdan ang iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Iyang buwas damlag. Og inani nato sugdan ang iyang sugilanon nga atong giuluhan. Og haunted house.

0: kalawasan ng abang dili. Kaayo ni. Basta. Ato lang yung tumanon ha. Ang unsa may atong gikasabutan. Sa inyong pag-abang din eh.
1: Oo. Wala problema.

0: Okay mo ang gidakon ani atong gibalhinan karon Alan?
1: Okay ra gyud kayo. Medyo dako-dako lang ang abang pero okay ra. Gusto mo sa dako nga hayahe ang pananaw. Doon ay tulog ka kwarto ning baya. Up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
0: Sige. Tiwas mo tagpahimutan sa itong mga butang.
2: Ma! Pa! Ayun ko magdadawa ha!
1: Sige. Pero di na mo gawa sa gate ha! Di na susun!
2: Opa!

0: Abuga.
1: Tak tahu ni kening wak mampu imbaya.
2: Pa! Pa!
1: Nak unsa karoy? Unsa ni tabo ni mo? Unsa manak?
2: Naitaw! Naitaw!
0: Ha? Sabi tau? Naitaw dito sa taas?
2: Oo, naitaw! Hadlo kayang naong!
0: Unsa? Binuang! Huwag nagpuyo inimbaya. Gipabangan na ganin eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao. Nga karoon, doon ay tao? Be, ato ka doon.
1: Unsa na alay?
0: Huwag may tao dito.
1: Ha?
0: Huwag tao dito. Roy, masig pa na anong tunin mo ay muna kita.
1: Nahadlo kang bata ang bayo, Alan.
0: Usa, gailan ta ng bata?
1: Oh.
0: Oh.
1: Nahadlo ko siya nakita niya kanina. O, mao na yung resulta karun. Gailan ta siya.
0: Pain na si Tambal.
3: Manday ng inyong giabangan, Alan.
0: O, lagi, ma. O, na pa lang ako pagkakitaan eh. Naganahan ako kay Hamugaway.
3: Maog yun. Alan, ugma na kumupaulit sa bahay, ha? Nananghid ako ni papa ni mo. Nga, ani una ko din, he.
0: Why, problema, ma. Sugot magani ko nga, ani na mo sa papa din, he. Napapitay doon ka kwarto nga, bakante.
3: Ay, di sab ka na mahimo, oy. Unsao na malang ang among tindahan dito ni papa ni mo.
0: Sa bagay. Ah, sige ma, tabangan sa ko si Milay o luto sa kusina para sa itong panihapon.
3: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
0: Ito si Milay sa merkado. Nagpalit og ang lamas. Nahutdan. Si Mama. Ako lang ang tabangan si Mama Ugiwa itong naibiling mga lamas. Arang igabot ni Milay, gamay na lang buhatonan. Ma!
3: Alan!
0: Launsa ka? Siga mo ganang matali mo?
3: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
0: Ha?
3: Huwag ka nagbanyo?
0: Uy! Kitap-bitap ka dito ko sa sala?
3: Nagbanyo ka? Mitubag pa magani ka sa akong pangutana? Unya, nagpaagas pa ka sa gripo.
0: Wala gim, ha? Agilit, agot na lang sa banyo. Huwag may tao din, ba?
3: Oh, unsa? Kung mauna, kinsa man na itong akong gikasulte.

0: ng adlaw pa lang sa among pagpuyo. Maong sa maong balay. Doon na nagid ko'y nabantayan. PGRC. Kung sa papanglabay sa mga adlaw, doon nagid ko'y o doon na yung mga panahon nga may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa uman. Apan kami nga namuyo. Maokan yung pirmo yung among masinati. Og, maoni DGRC, palihog paminawa ang sumpay ni ining akong suginanon.
1: Ahalan, hangtod karon, di pa may kumakatog sa gisulti ni Mama kanina. Kato nagtuo siya ba nga ikaw may gamit sa banyo?
2: Ay, wala-wala na siguro itong Mama.
1: Ako ba yaalan, no? Pila pa lang kaadlaw na to din eh. Pero daghan na kayo kung kahibulungan niya na sinati ani Baya.
2: Huna-huna

0: 我妈，萌，那么说干嘛？
1: 爹那个，爹那个把头给呢？
0: 那么说没得干嘛？
1: Doon na yung nagputing nga babae. Nga may kalit lang pakita sa akong pikas ka kwarto.
2: Unsa?
1: Hadlo kayo yung naong. Hadlo kayo alan.
0: Ma, basig damgor to ni mo.
1: Dig yun to damgo. Dile.
3: Ako di ko kumutuo sa resulti ni mama ninyo.
2: Ma!
3: Diba ako nabiya mo na ko nga di yun daling patuhoon?
0: Pauligi pa. Ako pitong giinan si mama nga basig damgo na to niya. Pero umiingon magigit ka din ito damgo.
3: Ay, baya ninyo. Sa iya na lang itong huna-huna. Nausaban mo. Ano, basag din na lang ka to. At pasag din ito sa mama ninyo eh. Ayaw lang to ninyong tagda.

0: gyud si mama nimo. Nga di nagikon ni siya mobalik dini. Kay hilabihan ko niyang hadlok atong dili siya matuog.
1: Si mama oi. Basta lagi damgo to niya ang iyang nakita. Labi, sitwasyon ha. Ingon anak nga, nadamgo ka pero di ay nagtuo kang tinuod.
0: Alan, mamalhin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko dini. Mamalhin ta.
1: Dako magani atong gasto sa pagbalhin dini. Dili lalim pagpangita og bahay nga kaabangan nga ingon ini kahamugaway. Nya mo ingon kang mamalhin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta, kay di ta mamalhin. Anhir ta dini.

0: kayo yung bata?
1: Ah, dito sa kabinet ay, sa bakante nga kwarto.
0: Unsa?
1: Ay, sorry, butang.
0: Uy, di maganin na siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naa siya dito? Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy, di ba madlok magka sa taas? Ngano naabot mong taong ka sa bakanting kwarto? Og dito ba siya ka natuog sa suod sa kabinet?
2: Ambot lang. Ako kabaw.
0: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natuog. Paman ko kabaw nga dito dahil ko nakasuod sa kabinet.
0: Roy, di na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.
1: Di ta mamahawa din eh.

ni karon ang problema. Ang akong inahan og asawa, labi nang akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala mangid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang akong mga panguntana, mao kini DGRC. Ilabi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Motuo ba mo nga adunay tawan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Gusto na ako sabto ng akong pamilya. Okay, wa ko ilaing tumong kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin mi DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, duna ra ba may duna ba may mabalhinan o basin mo uban lang kini kanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha ka buwan. Ya, mag-ulamin na muyo. Mabawi pagkato na mo. Kaya mahatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya, labi na tungod kay akong anak, apiyasab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Inaot ko nga matabangan ko ninyo, DGR, sinining akong problema. Tungod kay wako kahibaw, kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit ko sa hisgutan ng pinansyal o hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan, ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: Ganun sa gunsol man ni atong horror nga ulay pa mang November. Ano karon sa muntik padala og horror? Oy, ano bang ano meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit ako pinatakot dito sa station? Ano ka ba, Alan? Ano bang gusto mong patunayan, Alan? May gusto ka ba patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alright, ayun. Yun na nga. Yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Parang ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa Panimalay. Una ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usa na ibuhato na ninyo eh. Sa mga listener na to niya, kasi may nakaapas. Itaas ang kamot sa wala kaapas. Kaya itong inarate. Pero mapapasa na akong GCash. Cash G. Natay caller sa Pigas Linya. Maying hapon. Hello kay Kuan. Marjun Lapis. Wow, grabe naman akong ng Lodi naman. Dante, hello. Ay, kagilok. Huwag ko na handlock man, gigilukan man ko. Unsa may matambag sa atong collar. Kain mo kong ilong, oy. Ano ang, ano, wa man na. Magsina na pa maging siyang handlock-handlock-dok, JJ. Di lang ginuloy sa... Wala na, maging siya, JJ. Ano, dito na magkuhan, dito na magtingo. Kaya, ano, naisistema ako ang teknisya. Hello! Oy, may hapon na. Mag-feedback man, oy. Mag-feedback siya. Mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si katropang James. Mo na katropang James. Napalungan noon ka ni Doc JJ. Kay dugay ka kamutingog.
2: Mapalog.
0: Gipalungan ka. Giibot ka sa ako ang linya.
3: Ayan!
0: Dugay ka.
2: Ibali.
0: Oh, ana istorya da yon. Una istorya bago pang hadlok. Mura ka kanang kapre ibabaw sa.
2: Ako sa kapre.
0: Ana, kana ganahan si Doc JJ ana. Mo na mga ganahan yung kanta. Ansa?
2: Mo na i-play niya after.
0: Ah, kana. Sa tayo sa kito murag reggae mana, di ba?
2: Wow.
0: Ah,
2: hindi na sila magbuot, kaya wala sila kabrot.
0: Ako na! Ni, pero nitabok mo daw silang dagat. Nitabok, ikagbuhol pa daw nilang Cebu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo ani atong letter sender. Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter yeah, sender. Know? Oo. Unsa may, ikaw gatuo kag inana.
2: Naagi na sila, Richard. Motuo man daw sa dili, pero naagi na sila. Naagi na sila.
0: Maupod, maumao.
2: Kanara bang gahi mo to? Dito na ba napakit-on sa kanang sa last part na sa nang pagpagkabuhi?
0: Di ka nanonong?
2: Oo.
0: Oh. God looks at ano eh. Magaling mo to ko na.
2: Sa sa dili, di ba nagingon man ang Ginoo nga na sa lagi panglabay sa kalibutan nga wa man sa goal na to o man sa goal man gayon na to dili na to makita di ba
0: mo lang ato ang ginaingon nga dili dili ingon na to o not like ours asa sa duha
2: usa mo ra na sino
0: amo ora di ay ora di sige
2: mo ra na sila
0: ra man di pasay
2: lang mo gud turn pero usara gid ang tumoy
0: usara gid ang tumoy ang iyaha. Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
2: Sige. Muna nga, atong tagahan ng pagtagad karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Mm-hmm. Alan, paminaw Alan.
2: Kung dili man gani ka muhawa sa balay nga imong iabangan, kung nun sa man ang imong reliyon, ikaw na, i-pre-over ng balay nga imong ipuyan ka ng hubot, yun kapag ampo, yun. Morgan ay pinaka-bugat kay hinagiban sa tanan. Ang bugat o hugot na pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan, in taon.
2: Para malinawan na mo kay sagrado ba ya ang hugot o pag-ampo ba ya ni DRC? Sa mabuo man taong sa dili, pero naagid na sila.
0: Ayan.
2: Nagid na sila. Muna nga, usara gyud nga kung ikatambag mo niya, pugtanin nyo ang inyong pagampo, o i-pre-order ng kinayanan nga inyong giabangan karon. Ang kinatibok ang suok niya, ipagpuanan nyo na, kung sa man ang imong reliyon, kundi ko kamano, sa man niya, basta kay gikinanglan din niyo ang hugot o bugat nga pagampo sa atong kaysat anggil nga.
0: Ana.
2: Pani nindot. Wapag ganay ko ang kalagalag na
0: sana. Oo, ambot. May nanang ganino kay dili jud ko mahadlok ay. Dili jud ko mahadlok og inani. Mahadlok na ko biyaan ko niya. Uy, kapuya. Kapuya. Pero bitaw, no? Yes, yes po.
2: Mora gina siya.
0: Nga karon kay murag, nag-uol mangudpod siya. Actually, nakabantay ka dito kuhan nga niya. Ngayon siya ba nga nag-o siya kay tungod wala mangud. Kinanabi kagkwarta. Mabalin nga, ginahan kagkwarta. Nag-o siya, Ana. Isa sa rin yung kagulaan niya.
2: Gani man. Pero, kung mahal gini mo ang imong pamilya, Radalan, ayun na nagbalihan ang kwarta nga mawala na to. Kaya kwarta, mabalik na na.
0: Ito, Ana.
2: Kaya, basin ba inoon o ang kahadlo ka na nila o mag-host sa huwag ka ng dako nga problema. Sa huwag nga ni mo na, mas dako, pero ang kagatuunan ni noon.
0: Diba? True. Kung usaban na may mong ipek.
2: Sino mo diya? Duha lang yun ka, butang ang imong buhaton. Buhawa ka or dili. Kung dili man gani ka buhawa, tumana tong gingon o kanimo ka itong katrimero na option. I-pay-over ninyo ng inyong ipoyan o niya, agikinang yun. Kinasing-kasing o gugot na pag-ampo yun ang bagay na itong buhaton. Pag-isingin ang inyong pinayaran, kung ako nag-ikingon ko doon sa mga naging mga reliyon, buhata ang gikinanglan na itong buhaton.
0: Yes! Para sa ikaayo sa atong pamilya. Ayan.
2: Oh, gani sa imong mama, imong anak, kung imong asawa, iparamdam na ni Ana. Dili ka mabalaka, Ana. Okay, gusto na kayo pag mag-usog ko, Ana, sa kung problema na kunin mo na na-term eh. Sorry kayo, mas tako na nung gagastuunan na nun. Hindi sa nangayawat ka sa 2 kadaon niya mong ikuan. Mas malakan ka pa yun noon kung si Bako kung sa metabo sa ilang mentality. Di ba? Kalaman siguro ni GRC.
0: Salamat!
2: Greetings ko sa tanan-tanan ng mga callers, mga viewers. Hindi na lang nag-usaw-usahon. Labaw sa tanan. Happy birthday sa akong pagumangkon nga si Christian Natalie Pointinegral Laka.
0: Happy birthday! Ayan, happy birthday.
2: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay na nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela uban sa tanan akong mga pagumangkon. At isamping namo kanunay.
0: Yes.
2: Okay. And most especially kang Lorna o kang Judith sa akong wife na naminaw karabili sa XFM.
0: Alright.
1: Exciting!
0: Thank you kayo katropang James all the way from Samal Island. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Alright. Kinsa pa may nood na yung mas tambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Hello?
3: Uso naman ni Oy, nahurl.
0: Gani, wala yung pamantang November. Ano naman? Anong nangyari?
3: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano
3: para na ko.
0: Ano masasay mo?
3: Ang tapot ay nasa isip lamang. Napit ay kanta lang, Ana. Ako siya naman dito ka tuig niya nag-inusara, pero wako naka-experience nga. Mayingon, Ana, sa ako amo, Adere. Primero ganigin akong gipoyan, katong karaang balay. Naguba na siya sa audit ang balay sa kong mga apuhan. Kaya karoon, nausap naman eh. Pero dito ko maka-experience katong dito ko sa gipoyan sa kong mama. Nang higda ko usa dito sa sala nila din. Ang akong mga isoon na birthday, din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Tingog yun sa relo o alas 12 sa gabi eh. Tinga ako ba kay ang mga duwaan sa kong mga pag-umangkon, ipang bungkab. Nga, ako nakita kay tulod jud kagagmay ng bata nga way sinina. Indot siya sila buhok, murag mga yamog sa kadlaon. Di ka na to, di nagipuganahan itong masoroy. Naay, gayon na, ilang electric fan dito sa usa ka kwarto nila. Paandar akong, way nagpaandar, way nakapupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw. Doon naman ato sa siyudad, kinag-iswila pa matugalit. Kano na humana. Dito ko maka-experience niya. Nakagidi ay, mga anak, pero sa ako address, amo a town, aluwi sa Ginoo. Wala ko ka-experience sa anak. Lima, siyam naman yung katuig na nag-inasara. Buya-buyag lang.
0: Ayan.
3: Ako di man dito ako mutuog, ingon anak, pero na-experience na ako na sa laing balay. Nang ginig ko ganahan, musoroy. Inakon dito din ang dapita kong, musoroy mga gani ko, di ko ganahan, wigda.
0: So, dili ka ingong, pero pag ikaw ra isa, dili ka ingong madlock. Oo. Murag dili ka gusto balik ka to.
3: Oh,
0: isa. Saloy
3: tan sige no wala raman taon diri.
0: So, motuog ikag mga nanay. Ano
3: kay balay? Ato kong balay nila ni mama. Nato siya da kong kahoy kani apto.
0: Mm, naasa naman kahoy ra gisugnog na ninyo, ana.
3: Ay, paputol. Paputol din di kuyan ug balay daw. Nang kato ko nang nagpuy atong da kong kahoy, mao ko no na ngana na pud mo puyo uban nila.
0: Ni uban nila?
3: Ano ka dito eh, nai, mutukar lang ang radyo nga, way tao. Ay, ambot lang tugkan ko, gubag-gubag, muli ko sa amo. Kaya diyan may nasakit ko nga, ni puyo ko dito, dua kabuan, kapin.
0: Ayan.
3: So, ang ako lang anak, sa mag-ampo lang dito, sa dipindi, wako ka pa, unsaw na pagsulbad kay, puriya-buyag in town, malinaw na nga ako pagpuyo.
0: Sa karong wala kay na-experience nga susama, Ana, Miss
3: Wala, Anne. Wala. Diri sa amin ang wala taon. Pero sabalay sa ko ang mama nga highway mga ganito, the plane mga ito. Highway, ay, lang balay doon ang kasada sa Badyan.
0: Oo.
3: Na naka-experience yun ko. Tinik ka sa karang ngayta po. Kaya pagbata na ako, ang mga duwa sa mga pag-umangkong hipo, sir, aman. Kung na siya nabungka.
0: No.
3: Lagi, niya giduwaan din siya pag pagkuhan niya. Iyon ako nito na ba? Yung gusto ko manawag ni mama, di na ako ba di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
3: Antog niya nakatog ko. Napagmata na ako kay manghipos ako sa nagkalat. Kung sabi nagkalat niya, what man?
0: Ayan. Kanasan. Anyway, dito yung nadlock na ko. Ay, oh, usapay ma-advise ni mo ron kay, usapay ma-advise ni mo kay Alan, bahay ni Ini, nga medyo ang iyang tibok pamilya, naguol naman gid sa kahadlok. Apan siya, na problema siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya. Di man kung dihatag sa landlady itong ilahang gibayan.
3: Ah, lang tingali. Oy, bahala gamay lang ang balay niyo po. Ano basta malinaw?
0: Safe po di ang pamilya. Yung
3: nalangod, matrauma ang bata, manervyos na imong asawa o ubangan na. Usawa na lang. Kadako, sa problema.
0: True. Mag-ataki pa na. Di, ma-atakihon pa na.
3: Mau gani.
0: Oh, anyway,
3: ako
0: thank ganit, you.
3: Kay ko di ko ganahan mulaak na dito. Balay ko mama.
0: Oh, basta lang din na, basta ka nang naka-experience ka din na jud ka ganahan gyud. Oo. Oh,
3: oo. Oh. Ayan. Dinagid ko makatagam.
0: Makatagam. So far no ako ano si di ko talawan man pod. Di ko madlok ambot nga no. Anyway,
3: okay lang kay ko diri gyud.
0: Di ka madlok diha. Sa ikaw ra isa.
3: Hindi na lang. Kapit na 14 years nga nag-inosara kayo dire sa amang
0: grabe ka dugay na po na nag-inosara ka, uwi.
3: Ako ba uban iring ragi taon dire sa loob na nang iroos gawas.
0: Ha, basta importante na yung mga balibuon. Ana ba? Basta na ibalibo, okay na. Anyway, Miss M, thank you so much. Daghang salamat sa pagpaminaw o pag-atang sa itong programang X-Rated.
3: Bahala ka, Mayra.
0: Oh, kana. Morag ito yung ma-advise nyo sa imo, ha?
3: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
0: Balihin mo glayang balay, abangan, bahala o gamay, basta walay tiaw aron malinawon imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ, 24 hours man na ang pasil. Halos tao diha, dili matulog, dili man nakadlukan sa dili ingon nato. Hadlok ang buhi diha. Tinaw, hadlok din ang buhi. Pero di man takabuot sa yung gibati o experience, Marvin. Manin kinabuhi, Marvin. Kasi like naagis na experience. Malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Kinsa man ni nasa topikas linya o taga-asa?
2: Iman.
0: Unsa-unsa?
2: Iman.
0: Okay. Oh, sige, Iman, unsa may itambag nimo sa atoang letter sender?
2: Ano itambag sa iya?
0: Hindi naman eh. Unsa, putol-putol man dong. Sa naman ni Ron? Pero nga sa signal, ana-ana. Shoutout DJ watching and listening from RE Glass, Kalobian, Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige daw, storya daw.
2: Oh, okay na.
0: Ayan. So, kasi matambag mo kay Alan. Bahayan sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya. Ahan ni gamay.
2: Adili siya nga, Eman.
0: Oh, di siya nga. Sige. Nga naman.
2: Ang ganang kadlok sa tao.
0: Nasa huna-huna ra, anak.
2: Huna-huna ra kay... Sabi na naging sa kanta. Ang takot ay nasa isip naman.
0: Oh! Unsay title, anak? Unsay title?
2: Ang takot ay nasa isip naman.
0: Ayaw! Mahudong kan... Hello? Grabe.
2: Oo lang nga.
0: Oo. Unsa man. Sige, so tiis siya unsay angay niya buhaton kay actually nag-uos siya kay kung tumanon niya ang kahadlok nga gibati sa iyang pamilya, nag-uos siya asa mangitag pang down kay di naman gud ihatag sa iyang landlady katong una niya na down ba niya bag-o pang gud silang puyo. Ang pangutan na mong gud dinhi, Eman, ano ang gagawin? Ano ba? So may buhaton niya ani.
2: Ang yun ko siya, boss. Ang yun siya kay nanay mo ng ina, magunit yung tao. Nanay panahon yun na, tapos parang na, wala. Oo, di rin magunit yung tao. Wala niya sa gilid. Nakan niya siya.
0: Yes.
2: Hindi siya mga, ano niya mo, di. Hindi, talay sa pamagay niya. Asal siya pa yun.
0: Correct. Ayan. Motay mo lang.
2: Wala, may katumbog sa'yo.
0: Salamat kayo, Eman! Dagang salamat na kayo. Shoutout, Eman!
2: Shoutout ko sa tanang naminaw karon.
0: Ayan, dagang salamat. Shoutout sa mga naminaw. Uga ang uwa naminaw. Huwag mo'y apil. Katropa mo, Eman! Katropa mo!
1: Exciting!
0: May isa si Eman ba? Dito lang advice ba? Wala ang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pa-shoutout ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Caniate, President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, may ngunto sa imo niya, may hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. May hapon, gikan kay Charlene. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-manyak nga driver sa PTMS. Uy, grabe! grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige rami paminaw dili sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, may hapon! Kinsa ni? Yes. Yes, kinsa pa ni?
4: Si Marvin ni, alo sa
0: PTMS. Marvin, ang samay machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
4: Apat ka kasi yung hindi ka ginawa sa dugan. Bani yung sila. Isa ka sila kung kami ang nakita ko na yung anak. Ilang na kita dito.
0: Hindi na makuha.
4: Na dito sa kabinet isunod.
0: Dito, nabain anak ay.
4: Oo. Ang kuha na ito ba? Ang anak mo kuha na ito yun. Na ang kuha na ito na problema man ka. At to, di sabi ko sa kanya kayang kinikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Hindi naman ito matag sa lahat ng so, dito lang sa dito sa iyong mga mag-feel. Sa mga kumpayaring sagot ngayon, so na ko na nakita. Dito sa sila mag-feel. Wala ito ang mga tabo kung isa yung tawag sa iyong anak.
0: Tinuod, huwag ito pag may tabo, delikado na. Wata ka bao mong gut? Oo, wata ka bao ba?
4: Kaya pagka mong bukwan, pagka mong lihok. Minta, kuwan pa, minta tayo hawa.
0: Ayan.
4: Eh, ayaw hulat ka nga. Bakong kung ano kung ano. Pero lang din ka, ano na yung sender? Hindi pa kasi yung mga pagmata ko yun. Pag-iira ito yung kanto, kapag-iira ito, kailan ito problema natin.
0: Correct. Ora to? Muli na ta? Muli ta ay. Ito ay, husto. Actually no, husto yun na nga, ayun naghuatag na yung mahitabo. Oo. O, safety ang unahon kaysa kuwain. Kabaw, ang ayaw mong problema, good in higod. Ang iyang ngingon, manggod niya. Kasi daw, masay kwarta. Saan siya kita kwarta? Pautang ta ni kuwain? Kasi pwede utangan ni Razor. Eh, doon naman gudoy.
4: Ang yung hulat doon, siguro po dito, ba't ang dadi ito nga magkita.
0: Ah.
4: Pero kaya hindi mo siya pagitaon.
0: Mao po na. Ang yung ay mandiri nga, anong siya dito siya ka, di siya makumbinsi itong kaya, wak mo doon siya kita. So, what on baba niya nga makakita siya?
4: Ay, pati siguro siya rubahin.
0: Oh, sto. Correct.
4: Warag anak yun ay niyang kutas sa tukit.
0: Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka-shout out Marvin. Sige, go.
4: Siya tatay na kutin kay Bernie.
0: Ayan.
4: Sa XFM.
0: Ayan, thank you.
4: Kay Juma. Kay Chichay. O Kalara.
0: Ayan. Thank you. Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Erica Clarion. Good afternoon, DGRC. Pa-shoutout, Chinita from Osamel City. Ron Libre. Hello sa imuha diha. Ron Libre from Our Pression. May unto diha, DJ. May unto po sa imuha diha. Uy, kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuod. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay mentas wala pa mo'y kabalhinan. Ito lang sa daw, Alan. Paminaw kay Charlene, oh, basaha din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. Oh, ayaw lang daw mo sigsaba diha, Alan. Kasi sige po daw mong saba-saba, Alan. Oh, ay magsabasag, mobalhin mo og balay kay basin mo uban ang white lady. Ay ana na di ay pagbakabaw mo uban di. Basin ito baka impaki siya no. Inana na na Doc JJ. Oh, basin dila ka magsaba baka basin mo apil siya pang.
5: Ay saba. Kamali ako tatiri kay manok kata sa white lady. Basin mo kung makimpaki siya sa iyong maleta.
0: Ana. Kabuing. Ay, pa paghawa kay masabalay nga oo, may mga liungan na to. Ayaw, give mo pagsaba-saba. Ay, matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kay mag-impakisad na siya. Pwede gani, di mo manghawa to ng labas siya kay aron ninyo madaang basa. Ganahan ko ito to, Charlene, ay. Kumidyalan ko na to, Charlene. Kaya na yung muhat ka ba? Ay, DJ Chinita, regards ko ni mo. Shoutout ko sa mga git. Magangit. O, Jonix Buhay Tuling. Montemayor Gilbert, hello po. O, DJ R.C. Gilbert, Montemayor Kandugay, Barili Cebu, Barili Bantay Dagat. Ha? Katawa si Charlene. Saba na, Charlene. Nakatawa ko sa mong giingon, Charlene. Tawa mo kung ano, magsaba-saba. Kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kaya basing mag-impaki una. Ayun na yun. Mung pa yung unag, balhin. Tama sa ka, Charlene. Eh. Lodi ka na ko, Charlene. Eh. Anyway. Rekka, Charlene. Tama sa bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, makahiring na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha? Hindi ko mag-get over. Di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kayo ba sinog mo uban ng white lady? Mag-impacking una. Katawa lang ako ni Alan. Pero nag-uulbe ko para po ninyo, oy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, B. Shoutout ko, B. Sige, Rami Paminaw, dili sa Bukid ba? GJ, J. Buagas. Hello sa inyo. Shoutout ko, Toto Boss. og Boss Nono, si Opaw og si Litoy og Budok. Kuya, wag mapanganin niyo, eh. Oh, ana siya. Kul Toto og Boss Nono, si Opaw og si Litoy og Budok, taga Adlaw Town Music Paminaw nimo. Ay, ganan ko si mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa bukid. Ah, nga bukid, oy. Ano nga bukid ron? Bukid sa Bohol, bukid sa Cebu. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, ah, maabot na ito pag Sibya sa Dabao, sa Matis, Samal. Maabot po ito sa Tagum. Ay, mga kabukiran di. Asan ni nga bukid man? So, tayo daw ko, be. Ganahan ko anong sound effect ni mo nga. Dahil ni nga unga. Mamag naigaan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit DJ gikan kay Rec Maruta. And Joselito Big Castevez, sige na ako kakitaan siya, nara siya sa watch. Shoutout sa imo Revens Azide, hello sa inyo ang mga naga-view sa atong live. Hello, eh, kahadlok. Ano yun? Bawat man akong bulbol.
6: X7.
0: Buhok! Wa na mao. Kapanimbawat, bitaw. Anyway, it's DJ RC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. Ay, tama po nanggingon sa uban na tong listener nung ayaw huwatanga. Nga dunay may tabo nga di maayo. Manta ni Ingon, no, nga. Manta ni Ingon, nga, dili ka na tinuod. Wa pa may ni Ingon, nga, sara na guni-guni. Ato lang din ni nga, ma-make sure na to, nga, safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na. Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tohino. Pwede ra na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Uwano. Pwede ra na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogit.
7: Bogita na Ilinito. Amo ang ungo, patana na madlock. Abi ko makita madlock ta sa ungo. Ay, ang problema bala ta niya Linito, si ang pamilya ni Alan. Hadlock ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag, amo na mga ngitambag ni Linito diri Doc JJ. Ay, di lang daw hadlock ko ng ungo. Kaya ano na nabaliktad na ng letter sender ta na. Uy, nagiko ka sabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambala ng ungo. Kay baka maupod daw sa ila kung din sila mabalhin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag ano, pag-istoryahon lang gali. Kay aron daw di na madlock. Bogita na ni mga advisor ko. Ah, utro, gita na nga advisainan. Kakapoy, gita na nga ubra sini. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Oh, sige, rebound. Oo, sige. Wala mo ko igong oras. Hindi na po daw. Di na kung pwede mo dawat o color. Ugma na po. Ay, di na. Lunes na sa. Pero pa manidaghan ng viewers no nato nga. Pahuman na ta. Kasi mo oragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata. Nga doon ay mahita po sa imong pamilya. Tinuod, matod nila, dili lang kita ang anaa dining kalibutan. Dili bot pasabot nga di nimo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot na dili nimo sila madungkan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata, Alan. Nga mas mubugat pa ang enerhiya. Nga pwede nang mapasakita ng imong pamilya. Busa, Alan. Lihok.
0: Lihok Films.
7: Ayan!
0: Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw mo kung anap, naipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na nimo. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan.
7: Ayaw!
0: Alan. Hanapin mo ko. Ano si Alan? Advice ba kung ano nila? O adloko na nung kung samot? Mora kong maingon si mo Alan. Sa pagkakaroon, wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga Dante Belandres. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? O, sa mga naka-experience og sama ni ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! Diba, muhat pa ba mga kitkiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa. EGRC! Dili, diyo ko mahadlo kung babae ang ungo. Pila raman pag unay. Ayaw, sad. Uy! Masa, magtawa mo. Uy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito. Uy! Kenneth, may pagpaminaw din. Naminaw daw siya karon. Ah, anak, nindot na. Pero, naminaw ka, pili sa glanta.
7: Ayaw!
0: Oh, nindot po da, Alan, nga ang pangan kay Rambulo ni mo. Anal. Piste.
7: Ayaw!
0: Uy! Kapuya ni mo kagawad. Amo dyan. Ay! Wala ko igong oras mga katropa. 2 minutos, una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal, oy. Tarong-tarong na ba kung trabaho diri Christian na mo dyan, kagawad?
7: Ayaw!
0: Iwa naman kung igong oras. Ako ni Basan, okay na DJ, og maungo, padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa punoon. Ako man ko, dili ko ka-relate ani ato ang letter sender kay dili mo kukuhad lukunon nga tao. Ah, bahala ka dyan, maungo.
7: Ayaw!
0: Yung ala DJ, inay bata din na. Ay, tama din. Ay, bahala ng bata. Basta wala lang sa kuntiyan. Maurag yun na.
7: Ayaw!
0: Okay, wala naman kung igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko ano ni? Wapatay. Wapatay November. Wala na, hinadlukay na.
7: Ayaw!
0: Oo, sa akong kauban din sa Pikas. Pikas lawa katropang joke, JJ. Thank you. Same-same, nagita Krista, kagawad Christian. Di daw siya hadlokunon, pero hadlok masakitan.
7: Ay!
0: Alamig yun. Ay! Sa ito mga kaubanan, o sa mga istasyon nga naka-hook up din nga itong programa karong adlawa, labi na karong hapuna, di sa Tagum, Davao, Jansan, Mate, and of course, sa may Kanlaon, Giholngan, Jansan, Bukidnon, and of course, San Francisco, Agusan del Sur. And of course, on sa maman. Dari sa Cebu City, daghang salamat sa inyo ang pagpamina. Lunes po hon, balik na sa programang X-Rated. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
8: Sige, ikabatkan sa mong una ngayon ba na?
9: Hi! Bilo sa Balanghoy.
8: Ang ikaduhan niyo ba na? Sige, ikabatkan.
9: Oo, gyapon. Nahilog gyapon sa Balanghoy.
8: Katuloy, ikatulo niyo mga ba na? O sa mag-ikabatkan na to?
9: Mahumaopod. Nahilo po siya sa Balanghoy.
8: Mo ba? Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pag-ikabatkan na to niya?
9: Ay, daw, saba ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
8: Di ay?
9: Gahay mong kahit ulo. Paano mo kawag balang huy?
6: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
12: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
13: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
14: The Secret of Health.
11: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
13: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jansan.
14: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
14: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
14: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
11: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipagkakas ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
11: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
11: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
18: Bato gud taon. Mauna ay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
17: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
3: DMs, Rent-A-Car Tagum. Your affordable car rental solutions in Tagum City.
21: Mayang adlaw ka natong tanan, adiya tagaroon diri sa Bangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa imong na-experience epekto sa Crop Gold?
22: Paggamit ginagawa sa Crop Gold, the best yun. So, nakita ginagawa sa ka-epektibo.
21: Gusto ba imo na-obserbahan sa mga lugas sa mais?
22: Dagko, himsog.
21: Nabay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uuma?
22: O, na, kanang uban akong katapan nga wala sila ka-gamit o Crop Gold. Kaingong di sila nga masay gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
21: So, kapila ka mo nigamit?
22: Sa, gikan sa pag pugas na ko, ni-apply ko kinsikanlaw, ni-apply ko ispray.
21: Oo.
22: Oh. Iyang pagpulong kanlaw, ni-spray na pagpulong. Oo.
21: Iyan mo na pamatulaan ka ron nga nakugig kayo improvement sa iyong pagpanguma.
22: Dapat okay kayo.
21: Pilagi increase.
22: Sa so, una, malipay may mabutog sa gatos ka tuposo. Pero karon, dapat na yung kalipay nga mabutog 130.
21: 130?
22: 140.
21: So kasi mo si, pagtanong mo upayas ka ron, panayabot na yan na?
22: Oo.
21: So kung sa may imong itaadmi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
22: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa kanigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
21: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
23: Balot! Balot! Balot! Balot!
24: Ay, balot! Ay, balot!
23: Kitan!
24: Nga kaya sindi, ha?
23: Naa!
24: I-abel po nung siyagin.
23: Again! Again! Again! Exciting!
25: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod. Matadong ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadakol na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, kolintaydos na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap, girman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag abtan paggabi. Patiyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa pre-

0: 9C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: uploading ng apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?

0: Ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong telo ga akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige no,
3: Ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Batogol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Mga katrupa, exciting!
15: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
16: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso niya.
15: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
16: Ay, atay.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagpulag dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si Unun. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa,

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlo kang baliti, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, oh, asa mang kakap?
0: Manghiis ko para muda ko po rin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan nami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Kaya sila ikamati ang simong una ni mong bana?
1: Ay, nahilo sa balang, hoy.
0: Ang ikaduha ni mong bana, o sige ikamati yan?
1: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balang, hoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, o sabag ikamati yan ato?
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Buba! Naman kay ikaupat nga bana, o sabag po ikamati yan ato niya?
1: Ay, ugsaba, ha? Akong gipuspusan ang iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahit mong kahit ulo. Ano mo kawag balang, huy?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen o sa Castle Square Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
12: Batogod tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
16: Batignaong, batignaong, batignaong.
17: Hilom dia, wapa ko oy. Sige, sa papa, di ba ah, patyuta ka.
15: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, o gitawag siya sa parot o dinhi.
16: Hoy, hoy Corrine.
17: Usa man.
16: Kabalo na ka.
17: It's a

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Intalo na bitaw na par?
0: Exciting!

0: Ay, master!
1: Oy, usa man, Caps.
0: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, nawungkog unggoy.
1: Dili, Cap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thank you sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: 1 taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kan gila minagos X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Ah, kanakong bungot ito'y exciting!

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
2: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ko ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang nitilap ko.
0: Bastos juga.
4: Tingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Mga katupa, exciting!

Mga Awit, Kapitulo 34, Versikulo 8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. You are listening to Gospel Hour on XFM.